0: ay sangtahasang pagbaba sa soberanya at kapangyarihang panghukom ng sariling pamahalaan. Sa pinakamahabang 23 pahinang komentaryo naman, tinapos si Associate Justice Antonio Co. Jr. ang argumento sa pagsasabing kapag tuluyan ang naaresto at naisuko sa The Hague, si De La Rosa ay wala ng anumang batas o kasunod na desisyon ng Pilipinas ang makakasalba o makakapagpabalik pa sa kanya sa bansa. Oras po natin, 8:03 ng umaga, time check brought to you by Alaksan. Sa ating pagbabalik, diretso na po tayo sa ating panayam, ano? Mula ho sa ating bisita ngayong umaga na si Engineer Avi Timbol upang mapag-usapan ito hong nag-collapse ho na building ho dito sa Angeles City. Yan ho sa pagbabalik ng The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache, I have body pain,
3: pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Oras sa buong Pilipinas, we got 17 minutes after 8 ng umaga, mga ka-vibes. And once again, we invite you to watch the program. Tayo ho'y naka-live na sa Facebook Live. Importante ho yung pag-uusapan natin today, not just to get another perspective. Dito ho sa nangyari ho, no? We could already say na malagim ho na trahedya na naganap ho dyan sa isang building ho dito sa Angeles City. Same barangay dito ho sa amin, no? Barangay Balibago. Kung saan natigil na ho yung search and rescue operations kagabi. At 17 pa ho yung pinaghahanap po, no? So, ngayong hong araw na ito, ngayong umaga, they are bound to search and rescue, magiging retrieval at clearing operations na ho ito, no? So, tayo ho hihingi ng a different perspective mula ho dito sa isa hong kakilala ho nating professional, no? At alam ho niya kung ano ho yung posible. Possibilities lang ho, pero liliwanagin ho natin itong bisita ho natin. He is in no any way wala ho siyang connection sa construction ho ng building, ha? Para lang ho malinaw. Ang ating ho bisita ay ang founding partner po ng Reinforcement Consultancy and Design Member Reinforcement Consultancy and Design at member din po ng Association of Structural Engineers of the Philippines. At matagal na na yung trabaho ang pagiging structural engineer. Magandang umaga, Engineer Avi Timbol. Good morning. Hello, good morning, Engineer. Walang audio ang ating bisita. Sandali lang ho at ayusin lang ho namin, ha. Okay, sige. Habang naka-standby ho tayo, please, no, go to our Facebook Live, facebook.com/GV991. At ano lang gagawin natin, habang kasama natin sa Zoom, I'm just gonna call him directly sa Messenger. Engineer Avi, good morning.
1: Yes, good morning.
0: Okay, sige. Tulad ng intro ko nga kanina, no, natapos na yung kanilang tinatawag na search and rescue operation yesterday. Diyan ho sa building na yan. Ikinakabisita na ba? Nakita mo ba yung site before it collapsed?
1: Nakapunta na kami kahapon.
0: Pero bago nag-collapse itong building na to, Engineer, nakita mo ba? Dadaanan mo ba?
1: Ay, hindi ko siya nadadaan.
0: But I'm quite sure you saw the pictures, no? Maraming mga naglipa na larawan. Actually, kagabi, hindi ko lang alam kung nakita mo yung larawan na nag-viral din kagabi. Parang ang sinasabi, hindi man 9-story yung building. So, doon sa iyong pagbisita kahapon, ano yung nalaman mo, Engineer?
1: Actually, yung pagbisita namin kahapon, mahirap nang malaman kung ano yung existing na nakatayo. Kasi talagang, parang bumagsak na lahat. Well, parang wala kang makikitang visually kung ano yung nakatayo dati.
0: Yun ba ang dahilan kung bakit nahira? Sa tingin mo, ano? Yun ba ang dahilan kung bakit sa tingin mo nahirapan sila sa rescue operations? Kasi may sinasabi sila parang pancake ang pag-collapse niya, eh.
1: Oo. Parang isa rin yun sa dahilan kaya nahirapan sila sa pag-rescue ng mga na-truck. Dahil yung pag-collapse niya, sudden, talagang parang bumagsak lahat ng floors.
0: Paano to kakaiba dun sa mga alam nating mga kasi pag may ganyan nangyari, kaya nga nung naglabas ng video dito a few minutes after the collapse, ang tinatanong ng mga tao sa comment section, nagkaroon ba ng earthquake? Kasi yun ang sa tingin nila, eh, di ba? Kung ano nangyari. And again, these perspectives that you're gonna be giving, sabi nga natin, is just based from your observation sa iyong pagpunta sa site, no? Bilang kayo ay mga mga profesional at matagal nyo nang ginagawa itong usapin sa structural no ng mga building natin, no. So bilang isang structural engineer, ano yung posible sa tingin mo, na sa tingin mo lang ha, na pangunahing naging sanhi ng pag-collapse itong gusali, Engineer Avi?
1: So far, wala pong makakapagsabi kung ano yung eksaktong nangyari. Mm-hmm. Bakit ito nag-collapse?
0: Mm-hmm.
1: Na walang may alam, kahit sinong professional ngayon, wala pang makakapagsabi kung ano yung eksaktong nangyari.
0: Mm-hmm.
1: So marami pa rin kuro-kuro, marami pa rin teorya yung tumatakbo sa lahat ng tao, lalo na sa social media.
0: Mm-hmm.
1: Pero definitely, walang makakapagsabi ngayon dahil may masyadong malala yung pagka-collapse.
0: Is there a way para malaman ng mga alam ko, I understand, may mga nag-volunteer na mga engineers dito para mag-check, no? At tumulong sa investigasyon. Siyempre, kahit na alam naman natin na ayun na nga, natigil at sa kasalukuyan ang gagawin nila, retrieval operations na at clearing operations, kailangan may managot dito sa kung ano man ang nangyari dito, no? Kaya nga, di ba, engineer, I understand, bago ka makapagpatayo ng mga building, may mga rekisito siya, may mga requirements yan, engineer, ano?
1: Yes, meron mga requirements yan, lalo na sa municipalities natin, sa mga local government.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mong kumuha ng mga building permits, mm-hmm, bago ka makapagpatayo.
0: And can we say na kung sakaling nakuha mo ng maayos at na-comply mo lahat nitong mga requirements na ito, malayo sa posibilidad na magkaroon ng ganitong klaseng disgrasya?
1: Once na nakakuha ka ng building permit, based sa drawings, malayo. Lalo na kung gawa yung mga drawings, gawa siya ng mga professionals.
0: Yeah.
1: Gawa siya ng mga architect, mm-hmm, gawa siya ng mga civil engineers, ng mga electrical engineers. Sa drawing, safe na yan. Ngayon, mm-hmm, paano mo siya i-implement sa actual? So, ibang usapan pa rin yun.
0: Ah.
1: So, once na pumasa siya sa building permit, safe ka sa drawing. Uh-huh. Lalo na kung gawa siya ng mga professionals, ha?
0: Okay, base ba dun sa inyong experience, ano-ano ba kasi sa tingin, alam ko marami ang requirements dyan, no? Ano-ano ba ang requirements, main requirements, bago ka makapagpatayo man ng building? And when you say building, ito ba'y residential, ito ba'y dapat commercial o kahit residential na ipapatayo mo, required na magkuha ka ng building permit, engineer?
1: Required lahat.
0: Lahat?
1: Kahit one story lang yung papagawa mo, kahit high-rise, pareho lang yan yung requirements.
0: Basta ito'y konkreto, o paano ko yung kubo-kubo lang, okay, ganun?
1: Kahit, alam ko, kahit kubo-kubo, meron ka pa rin kukuha ng permits.
0: Mm-hmm. It doesn't matter kung saan located ang building mo.
1: Yes.
0: Kahit na subdivision man yan, or kung saan man, dapat ikukuha ka talaga ng building,
1: yes,
0: permit.
1: Building permit, tama. Mm-hmm.
0: At sa pagkuha mo ng building permit ba, kailangan mong kumuha ng barangay permit ba? Dadaan pa dapat, yep, sa barangay?
1: Oo, may kukunin ka sa barangay na requirements.
0: Mm-hmm. Kasi yun ang na-interview ko naman si Cap PG Ponce nung isang araw. Sinabi yata niya parang nasilip nila nung kumuha ng permit nung 2023. Sabi niya, walang nakinuhang permit from them, ano? Yun ang pinagtataka natin, paano nabigyan ng building permit sa ating city kung hindi pala nabigyan ng certification mula sa barangay, ano? Ito yung mga the reason why I'm asking you this is yung pag-iigpit nila ng requirement sa pagkuha ng building permit, there is a reason for that, engineer, ano?
1: Meron po.
0: At ito yung isang pinupunto ko kanina, the safety. Kaya nga, kung na-comply ba lahat, we're not insinuating anything, ha? We're just trying to guide as well yung mga taong kukuha ng o magpapagawa ng bahay, magpapagawa ng building, kung bakit hindi dapat tayo nag-shortcut. Tama ba, engineer?
1: Tama po.
0: Okay. So, kamukha nung sinabi mo, pagdating sa building permit, ano requirements dito? Blueprint, plano?
1: Yes. Basically, number one, pwera na lang sa mga technical, yung mga titulo, yun, mga tax debt, ano na yun, given na yun. Pero based sa safety, meron kayong kailangan ng mga drawings, which is gawa ng mga professionals. So basically, ito yung mga architectural plan na gawa ni architect, mga structural plan na gawa ni civil or structural engineer, mga electrical plan, plumbing plan, So, gawa ni electrical at ni master plumber or sanitary engineers. So, basically, kapag ito dumaan sa mga right professionals, dun pa lang, makasisigurado na natin na yung naka-drawing sa plan is safe.
0: Okay.
1: Kasi may...
0: Kasi una-una sa lahat, hindi yan pipirmahan ng mga engineers, ano?
1: Tama po, tama.
0: At pagdating yan sa munisipyo, di ba may mga sari-sariling engineer din naman doon na magdo-double check ng plano?
1: Yes, tama.
0: Mm-hmm.
1: Usually, chinecheck nila yun eh. Tapos kami nga, ilang beses na namin ginagawa, may comment pa si munisipyo. So, ibig sabihin, talagang chinecheck pa rin ng munisipyo yung mga structural computation namin, structural analysis.
0: Mm-hmm. Yung pagbabantay ba ng at least sa munisipyo man o sa city hall man, sa building permit man, ang pagbabantay ba nila ay matatapos doon sa pag-aproba ng plano or even during the construction, required ba sila na mag-check ng kung tama ang at napapatupad ng maayos yung nasa pinaaprubahan nila?
1: Ito lang yung input ko dyan, hindi kayang bantayan lahat ni municipalities lahat ng nagpapagawa ng ano. Dahil sa
0: dinami-dami, ano?
1: Sa dinami-dami ng ano, baka hindi na nila magampanan yung iba pa nilang trabaho na mas importante.
0: Mm-hmm.
1: So para sa akin, hindi na ano ni municipality yung bantayan yung mga pinapagawa. Mm-hmm. Parang kumbaga, ano na ni prerogative na ni client yan or ni nagpapagawa, dapat meron siyang professional na nagbabantay like project management,
0: mm-hmm.
1: like mga consultant, sila na yung bahala sa safety and ano ng pinapagawa nila.
0: Lalo na yung mga ibang nagpapagawa hindi nakakaintindi sa technicalities, no? Kaya nga kapag kayo magpapagawa ka, hindi pwede yung nakikimurahan ka na ika mismo ay nakamambiyasa, ay nakaman may graduate, buri mo ikang mangulis, something like that, ano? May mga na-encounter ba kayong ganun minsan na kliyente, engineer?
1: Marami na kaming na-encounter na ganun, no? Sinasabihan pa kami na yung iba nga, sabi nga, marami na akong nagawang ganyan, hindi bumagsak, parang ganun yung mga ano.
0: Pero, so, ano usually yung inyong ina-advise sa kanila, yung mga ganyan na akala nila basta-basta lang guhit-guhit ang ginagawa. Tapos yung mga iba, nagpapagawa nga ng building na wala talagang mga kasamang engineer, hindi dumaan sa engineers, uh-huh. mga arkitekto, talagang kanya-kanyang buhos lamang.
1: Actually, discreet na namin yan sa client.
0: Hmm.
1: So, at the end of the day, bahala si client kung sinong pipiliin niya.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto niyong magtipid, kukuha siya ng mga hindi professional.
0: Mm-hmm.
1: So may project kami dati, hindi kami kinuha.
0: Mm-hmm.
1: Kasi medyo mahal daw, medyo no, syempre you will pay for a professional.
0: Correct.
1: Kumuha lang siya ng walang professional.
0: Mm-hmm. Okay.
1: After ilang months, binalikan niya kami
0: mm-hmm.
1: to inspect para i-rescue yung ginagawa niya dahil nagkadaletse-letse na.
0: So, ibig sabihin, imbis na nakatipid sila, lalo pa sila nakagastos, ano? Napagastos.
1: Yeah, so, basically, sabi namin, kung kukuha ka ng professional, hindi yun nakakamahal. Mas nakakatipid ka pa nga.
0: Okay. Now, going back to the building that was collapsed, nung nabalitaan mo yan at nakita mo yung kamukha kahapon na nagpunta ka mismo sa site, ano yung unang pumasok sa isipan mo bilang isang professional? Engineer.
1: Anxiety sa mga dinisign namin.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga dinisign namin na mga projects, bakit yun? Wala namang lindol, wala namang ano. So, naano namin yung mga projects namin. Parang binalikan namin, inano namin na paano kaya yung mga projects namin, paano mm-hmm. kaya itong mga to. Parang nagka-anxiety din kami sa nangyari.
0: Kasi ibang klase, it was picked up by the national news. Pati alam ko nakarating pa to sa Pangulo, even the MMDA, even yung mga ibang LGUs, tumulong din kung paano makapag-rescue and whatnot. No? So, napakalaging perwisyo ito dahil pati yung katabing establishmento, I believe, na natamaan din. No? Parang 1/4 yata ng isang hotel yata tinamaan din. At higit sa lahat, dahil for again, sabi mo nga, hindi pa natin mawari kung ano ba talagang dahilan ng pag-collapse ng building, and we don't want to assume unless matapos ang investigation, no?
1: Uh-huh.
0: Pero nakakalungkot isipin na kailangan may mga buhay na mawala, no? Yung mga ibang nagko-comment on social media, sinasabi nila ilang taon nang nakabinbin yung, hindi man nakabinbin, ilang taon na yung construction nito. Meron ka bang idea kung ilang taon nang kinukonstruct itong building na yan?
1: Wala ako. Wala akong idea kung ilan daw na siyang nano. Maraming lumalabas pero hindi pa sila confirm kung tama nga.
0: Kasi may nagsasabi na 2020, may nagsasabi naman na 2019, may nagsasabi kamukha ng 2023. Ang mga building permit ba, Engineer, may expiration date ba ito?
1: Ang alam ko, ano, kapag once na na-apply mo na, continuous na yan hanggang matapos yung project.
0: Kasi like for example, ngayon, pinagawa mo, pinaprove mo yung building permit, tapos nagkulang ng budget yung nagpapagawa. After 2 years, dun pa lang niya uumpisahan. Hindi na niya kailangan mag-secure pa ng panibagong building permit noon?
1: Yun yung hindi ko sure ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Ang alam ko, hindi ako sure sa exact na sagot regarding dyan.
0: Sige, sige.
1: Baka iba yung masabi ko sa rules ng mga...
0: Sige, siguro itanong natin to sa mismong building permit sa munisipyo. Ano? Mm-hmm. Okay, so the next question would be, sa iyong professional na pananaw, hindi natin sinasabing ito ang nangyari dyan sa building, ha? Kasi may lumalabas na Quezon 9 story ito, pero nung binilang, may naglabas ng picture, nung binilang yung per floor, parang umaabot ng 11th floor daw yung building, no? So, kung ang pinaprubahan mo ba sa munisipyo or sa city hall ay 9 floors lang or like sabihin natin 2 floors lang, pwede mo bang basta dagdagan yung palapag ng iyong building, Engineer?
1: Pwede yun sa ano, basta naka-design siya to carry that 11 floors.
0: Kumbaga nung pina-approve mo sa munisipyo, yung pundasyon niya, kayang mag-carry ng yung additional floors na ilalagay mo?
1: Ang alam ko, once na, for example, sa una pa lang, kung 11 story na, dapat 11 story mo na pa, ano. Pero kung pagdadagdag ka, usually, isa rin to sa mga ano namin, yung ibang client nagre-request sa amin, dadagdag, magsasubmit kami ng panibagong calculations kay munisipyo.
0: Hindi pwedeng basta-basta lang nila na naisipan ng kliyente, dalawang duplex lang ang pinapagawa, sabihin sa'yo, ay, gusto ko pala engineer, may extra budget ako dito, gawin mo ng 5 floors.
1: Ay, hindi pwede.
0: Bakit hindi pwede yun, engineer?
1: May kailangan ng ano, structural assessment. Kung
0: kasi ipapa-approve muli yun eh, di ba?
1: Oo. Kailangan may calculations yan, may structural assessment.
0: Ayan.
1: Hindi pwedeng basta-basta na dagdagan mo ng floors.
0: May mga pa yan, engineer? May mga nire-require pa minsan na soil analysis, di ba?
1: Oo, yung soil analysis, importante yun sa lahat ng pag-structural design.
0: Mm-hmm. So hindi ka pwedeng basta-basta magpapatong lang na kasi like for example kung i-confirm mo kung tama itong pagkaintindi ko, no? Kung ang pundasyon ng iyong struktura ay ang calculation ng mga engineer diyan ay pang 2 floors lang talaga, hindi mo pwedeng basta-basta dagdagan kasi delikado 'yon, tama ba, engineer?
1: Tama, hindi siya pwede kasi lalo na yung pundasyon na hindi mo siya makikita kung ano na nangyayari. So basically, hindi ka pwedeng basta-basta magdagdag dyan. Baka yung pundasyon mo pala nadadali na sa baba, hindi mo napapansin, baka bigla ka na lang tumumba, parang ganun.
0: Okay. Doon sa gusali, may mga nagtuturo din, again, ito yung mga sinasabi ko, mga ilang kuro-kuro, ano, na nagkaroon daw sila ng yung construction or yung may-ari yata ng building, hindi ko sure, or yung construction firm na gumawa ng building, nagkakaso sa dole in terms of the safety or something like that, no? So, paano nakakaapekto, no, yung kahalagahan ng yung safety protocols yan, yung pagdaan muna sa dole kasi may mga ganyan, 'di ba, parang dadaan muna yan sa dole pag magpapagawa ka ng building, engineer, ano, how important is that?
1: Importante yan kasi kung hindi natin si safety yung mga manpower natin, let's say bara-bara lang, wala silang ka-safety sa site, lalong madidelay yung project kapag may nangyari sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi at the end of the day, hindi naman yung mga professionals yung mamumukpok dyan, mamomorma, yung parang manpower pa rin.
0: Okay. Ngayon,
1: ngayon
0: kasi ang alam natin, engineer, ano, sabi mo nga kanina, desisyon ng kliyente yan kung makikitipid ba siya or whatsoever. O what you could do as a professional if you were hired by that person or that company is to give your advice lang sa kanila, professional advice. At the end of the day, ilang masunod, uling ilang kliyente, if it was guided by the munisipyo din. Ano? So, pero yung epekto kasi ng maling paggawa or ng pagtitipid, hindi lang yun limitado sa mismong may-ari ng building, kamukha nang nangyari ngayon, no? The affected ones are hindi na alam, baka hindi man yung mga nawawala, no? Mga trabahante, no? Even their families would be affected by this, no? Sa kaduluduluhan nitong gagawin ho nilang operation of clearing and retrieval. Ngayon, kung ikay anong tawag dito, naglalakad at may nakita kang building na ginagawa, sa tingin mo, ano yung mga signs that a building might not be, or mga warning signs na baka hindi structurally stable itong building na ito?
1: Basically, in terms of structurally stable, hindi mo siya makikita visually.
0: Hindi ikaw makakapagsabi nun bilang isang miron, ano?
1: Visually, hindi mo siya makikita unless may mga cracks na siya.
0: Mm-hmm.
1: Mga malalaking cracks.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Then, in terms of safety, makikita mo siya safety yung mga tao, mga workers, kung may mga personal protective equipment sila, then may mga safety net, may mga safety na nakaano sa mga every floors, parang makikita mo na well ano yung construction.
0: So safety net, ibig sabihin, lalo na kung high rise yan, dapat may mga safety net talaga nakalagay, no? For the protection as well of the pedestrians na maaaring dumaan doon sa tabi ng construction site, engineer, ano?
1: Tama po.
0: Okay. Sa tingin mo, ano yung pinakamahalagang aral na maaari nating makuha dito ho sa pag-collapse itong building na ito?
1: So basically, wala pang kung anong dahilan.
0: Wala pang conclusion eh.
1: Wala pang conclusion. So eto lang, yung mapapayo ko lang sa mga lahat ng magpapagawa.
0: In general na lang.
1: In general po, in general na. Kuha sila ng right professional para sa planning, deep planning pa lang, sa pagdodrawing pa lang ng mga plano, safe name structures. Ngayon, once na ipapagawa na nila sa construction, kuha sila ng proper project management.
0: Mm-hmm.
1: To manage the construction. Then, kuha sila ng contractor na marami ng experience and yung credentials niya, yung company profile niya, dun pa lang makikita mo na kung yung contractor ay well-equipped at kaya niyang gawin.
0: Okay. O ngayon, panghuli na lang, balikan ko yung sinasabi ko sa inyo na kliyente nakikitipid. So kung ikay may kausap na ganon, anong maipapayo mo na nag-iisip kasalukuyan? May mga nakikinig na maaaring magpagawa ng building at gusto nila yung makitipid sa kanilang gagawin mga proyekto. Halimbawa, sabi mo nga kanina, no? Ibang usapin ang plano na papa-aproba, iba din ang execution. So maaring ito yung pina-approve mo na ganito kalalaki dapat yung mga pundasyon, tapos pag i-execute mo na, ikaw may-ari, ay hindi, bawasan mo na lang, ganito lang gawin para makatipid tayo. So anong maipapayo mo sa mga ganon, engineer?
1: So sa mga ganon, medyo huwag silang magtipid kasi yung quality ay hindi nakukuha sa para sa amin, yung quality hindi siya mura.
0: So talagang when you say quality kasi pumapasok dyan ang safety din, ano, engineer, ano?
1: Tsaka once na tinitipid mo ang isang structure, at the end of the day, mas lalo kang mapapamahal.
0: Yan.
1: Tignan mo na lang yung nangyari dito.
0: At saka hindi lang yung mapapamahal ka, posibleng hindi lang kamukha nga sa sinasabi mo, no? Hindi natin sinabing tinipid, no? Kasi sabi nga ni engineer, wala pang conclusion sa investigasyon at ihintayin natin, ano? Pero yan ang posibleng mangyari kung sakaling makikitipid ka sa yung mga gagawing mga proyekto, engineer, ano? Okay,
1: tama.
0: Sige. Engineer Avi Timbol, maraming salamat. So ulitin, engineer, thank you so much for your insights about this. Napaka-importante yung mga napag-usapan natin.
1: Thank you.
0: Alright. Oras sa buong Pilipinas, it is now 8:41 ng umaga, mga ka-vibes. Commercial break muna tayo. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Apache RiteMed Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
4: Basta RiteMed, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Order for more. Dessert?
10: EO, love your eyes.
11: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Basta pag nilalagnat,
13: dapat matik. Ibay, Jessic.
12: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
13: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik. Ibay, Jessic.
14: Alagang Unilab yan.
15: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay, Jessic. Anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibay, Jessic.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota ko lang kadaya.
20: Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mabuhay! We are Beanie! And you're currently listening to GB99.1, Your Good Vibes.
7: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
25: Timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tigke.
24: Kitang-kita.
27: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
26: May kontrabaho formula pa.
28: Walang amoy.
24: Kitang-kita.
25: Ang pangarap ng pamilya.
27: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
29: BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
7: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
30: Huwag ka pumaniwala dyan.
7: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
31: Your voice matters.
7: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
32: There any objection?
7: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
30: Oy, wait ha.
7: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up, up, up! Walang take out!

0: We got a good vibes here at GV99.1, a minute to go before 9 in the morning. So many things that we've talked about today. Pero nakita mo ba yung picture kanina, DJ Benjamin? Yung sinasabi kong may nakakuha ng picture before yung collapse ng building. Yung sinasabi, 9-story building. Tapos nung binilang dun sa picture, di ba parang lumilitaw, nasa 11 ang taas ng building. Ang oo, di ba? So, kaya nga, yun ang pinupunto namin ni Engineer Avi Timbul kanina. Nakalimutan batiin ang asawa niya, si Lane. Sobrang seryoso ng usapin kasi, ano. Pero yung, nabasa ko yung, at napanood ko yung video kahagabi ng City Information Officer ng Angeles City, si Sir J. Pelayo IV, when he announced na tinigil na yung search and rescue operations kagabi. Kasi nga, yung ginagamit nga nilang device na pinahiram ng isang LGU sa Maynila, wala nang nadidetect na life. Kaya nga, ngayong umaga, ang inaasahan natin, ang gagawin na nila is already retrieval and cleaning operations na. Hindi na siya basta-basta, hindi na search and rescue, di ba?
1: Yeah, yeah. Kasi the past days, mayroong mga panawagan from private citizens na bilisan ng pagkuha dun sa mga missing. Though ang naging ribat naman nila is they cannot use heavy machineries kasi baka mayroong maging casualty, dumagdagang casualty. So ngayon, retrieval na ang kanilang
0: bukang ngayon na nila gagamitin yung mga heavy machineries daw eh.
1: Oo, malamang.
0: Oo. So, yun na nga. Ayokong sabihin kami nakikirami. I still want to cling on the hope na kahit ang gagawin nila ay retrieval and meron pa rin eh. Pero when you hear the interviews of yung mga kamag-anak ng mga na yung mga 17 na nawawala pa, nakakadurog ng puso eh. Kasi alam mo, nakipagtrabaho lang yung minamahal mo sa buhay, tapos sa isang iglap, di ba? Ganun ang mangyayari, no? So, ako sana, panawagan ko sa lahat naman nagpapagawa ng building, mga negosyante man yan, or mga contractor, lalo na mga private individuals, please, no? Alam ko, gusto natin yung nakikitipid tayo. Sino ba naman ayaw makitipid? Pero, wag naman po to the expense of the safety of people. Hindi ko sinasabing tinipid ang building, no, na so itong nag-collapse. This is in general, ano. Okay. This is in general na sana ano, wag ho tayong makitipid sa ano, and make sure wag ho tayong nag-shortcut.
1: Tama. Actually, me and DJ Kakay were talking about the same thing yesterday na sakit naman na nagpaala. Ang alam mo, ang asawa mo ay nasa trabaho,
0: mm-hmm,
1: naghahanap buhay,
0: mm-hmm,
1: tapos one day hindi na lang siya uuwi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ganun ang magiging reason. So, mahirap din, no? Mahirap naman din sabihin na nakikirami kasi tama ka nga. Parang it's too soon para sabihin yun.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Well, we pray for the safety of the rescuers, ay mga nagtatrabaho dyan, at saka we pray for the souls of the missing.
0: Correct. And also the continuous safety ng mga magsasagawa ng clearing operations tsaka retrieval operations dyan, ano?
1: Mm-hmm.
0: Sige. Susunod na programa.
1: Brunch takes.
0: Dahil dyan.
1: Ano? Digi boy, teka lang.
0: May lakad ako, bilisan mo.
1: Oo nga eh. ito ha, kahapon nag-convene ulit ang Senado. Talaga, ang daming nangyari dun sa convene na yun. No? Sa naging pagpupulong ng Senado kahapon. Kung ano-ano yan, pag-uusapan natin yan mamaya sa Brunch Takes, ha?
0: Yeah. Ha? Oh, sige. mga ka-vibes. This has been KG Boy saying, thank you guys and God bless. God is great. Oh, glory and honor. The best ka talaga, Lord. Batiin ko lang ulit ang aking kumaring si Lane at ang aking inaanak na si RV. At kay sa aking kumpareng si Engineer Avi Timbol. Good morning. And thank you so much, pare Kuya. Sige. Our Bible passage will be coming from Philippians chapter 2, verse 3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Sa Tagalog, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kesa inyong mga sarili. Keng Kapampangan, kayo sana mipat lalo alasa ng mipapagmayabang nune maging mapagkumbabaya sa ing metong at metong Ewisipan kapilanman king mas mayab kayo kesa karengaliwa. Mga ka-vibes, kita kits tayo tomorrow dito lang sa nag-iisang Good Vibe Station on GV99.1. Ako po si KG Boy for the Morning Roundup. Bye guys! God bless! Love you! 905 Time Check brought to you by Alaksan.
2: Anak, gising na! Anak! Rise and shine, mga ka-vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Protect yourself from sunburn, ka-vibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
6: extra galing! Igagawa, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge fiber technology.
11: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848. 045-598-3000 or 598-3030.
12: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
13: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
12: Alang sakit-sakit.
14: I can do this.
12: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
13: Nako naman.
15: Ang tuna, in return of the comeback.
13: Sabay-sabay pa.
15: Kaya mas maro.
13: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo
15: at katawan.
13: May binat,
15: ampong miyabe, abeng sakit,
13: ating yung discarte ngayon.
15: Ating karing,
13: discarte.
16: Rexidol Forte.
13: Kaya pa,
15: Meng?
12: Agyong Agyo. Rexidol Forte. Mas bilis banat kesa kaya apat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
21: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
22: Patche Right Med Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
23: Basta Right Med, keta na akong kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
24: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
27: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
28: United Home. Unilab yan.
29: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
30: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
31: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Pero ako, for me ha, para sa akin, pag maglalabas ka ng gentong video, mas, well, mas maganda sana kung back to with hard physical evidence. Or kahit documentation man lang. Nevertheless, I think this should be investigated, no? Independently, wag sana Senado mag-imbestiga. Kasi pag merong bintang sa mga ganyang kalataas na opisyal, and ang bintang ay nanggagaling niyo sa isang mataas na opisyal, I feel that it's ought to be investigated. Oh, bukain ng mas malalim, dig deeper. Anyways, on the same Senate hearing, inopen din niya Senator Rafi Tulfo ang tumataas na bilang ng insidente ng rent-tangay. Alam mo ka, vibes, totoo to dahil meron akong mga kakilala. No? Hindi lang iisa, no? Pero meron akong mga kakilala na naging biktima nito, oo. Rent-tangay, no? Kung ano yan, pag-uusapan natin mamaya. At paano ba makakaiwas sa mga scammers? 9:57 time all over the Philippines. Balik tugtugan with Maroon 5 with her track Moves Like Jagger. Playing here on your number one good vibe station, GV 99.1, your Orga Vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka!
8: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang-kita.
13: Ganado kaya malusog.
12: Kitang-kita.
13: Timbang ay mabigat.
12: Kitang-kita.
14: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
15: May kontrabaho formula pa.
16: Walang amoy.
12: Kitang-kita.
13: Ang pangarap ng pamilya.
14: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
17: B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
18: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo.

That was Chainsmoker with a track Closer, playing her GV 99.1 Your Good Vibes. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. Maraming salamat sa lahat ng ating mga message senders sa ating Facebook page at sa ating text lines. Really appreciated natin yan. Good morning, DJ Benjamin. Naglabas siya ng video pero walang hard evidence. May mga content lang siya. Dapat once na naglabas ko ng video, yung kapanipaniwala dapat hindi lang siya hearsay. Yan ang sabi ni Tricky. And I agree with you. Dapat pag naglalabas talaga ng video, dapat may hard evidence. But again, wala siyang makuhang hard evidence at gusto niya mag-steer ng something where call for an investigation, di ba? At hintayin natin yung investigation body ang kumuha o mag-ipon ng ebidensya. Ganun ba? Sabi naman ni Onyeng Pascual, Ot, iyonamusab niyan, iyuburing gewa ng Aimee Marcos Ops. O, marami talagang hindi natutuwa dyan sa ginawa ni... Sabi ko nga, hati talaga eh, no? Yung iba, hindi natutuwa na humihingi ng hard evidence. Yung iba naman, humihingi ng accountability and deeper investigation. Kasi naman DJ, sabi ni Onyeng Pascual, kasi naman DJ, may balak palitan si Cayetano bilang Senate President. Alinaw po na sinabi ni Senator Zubiri na kandidato niya si Win bilang bagong SP. DJ Benjamin, nakita ko po yun sa GMA, sinabi ni Zubiri. Ayan, nabulaga tuloy sila kahapon na hindi natuloy ang balak nila. O nga, no, pwede rin ginawa yung video para hindi matuloy yung balak na pagpapalitan ng liderato. And actually, itong palitan ng liderato, napipintong palitan ng liderato, o yung pinaplanong palitan ng liderato, hindi to sikreto, ha? It's not a secret. The minority senators are vocal about it. So don't bring your... Saying they are pushing for Senator Win Gatchalian to be the Senate President. Kasi si Senator Win, ano yan, malapit pareho sa mga senador na nasa mayorya ngayon at mga senador na nasa minority ngayon. Kita mo nga, unang niyang bineso yan si Aimee Marcos pagkatapos niyang i-withdraw yung video niya, nag-handshake sa ni Mig Zubiri at saka ni Win Gatchalian. And Senator Ping Lacson is very vocal about it, no? Ang actually the main reason that I watched the Senate hearing yesterday because of the interviews Senator Ping Lacson had over the weekend na sinasabi niyang magkakaroon daw ng fireworks dyan sa Senado. Inabangan ko yan, ha. Yung pala ang fireworks na nakita ko. Akala ko palitan na ng liderato, eh, no? But I think it's a long shot to accuse the minority of charter change. Kasi ang mga senador, parang talagang pinoprotektahan talaga niyan, eh. It's a long shot, but again, investigate, no? Kung may katotohanan itong sinasabi ni Senator Aimee Marcos. Kasi dun sa naging statement ni Senator Ping Lacson at saka Senator Tito Soto, parang hindi naman nila dinideny na nagkaroon ng usapan outside the Senate, no? But they are strongly denying that they are talking to other senators about charter change. Even the minority senator said that there's no talks about it, no? Ang nagiging usapan daw nila ay kung paano maibabalik ang credibility ng Senado. AJ Marlaxa, ewan ko kay Aimee Marcos, pinapainit ulo ng mga kabilang senator. Pati apo ni Inday Badiday galit. Oo nga, damay, no? Dahil sa sinabi ni Senator Mig Zubiri. Pati lola niya, sinama si Miguel Zubiri. Lagot ka, Zubiri. Jel Kunanan, anong masasabi ko sa pinalabas ni Binibining Marcos kahapon? Wala, busy ako sa store. Wala, share mo lang, Jel. Bibenta daw siya ng yellow, tsaka soft drinks, ano, at kung ano-ano pa. Kaya todo card ako para kompleto pambayad ko sa tax sa gobyerno, DJ. Para daw kompleto yung pambayad niya. Para ano, para may manakaw ulit. Pero ano to, DJ Benjamin, magandang kinalabasan. Bakit? Para malaman ng mga taong bayan sino ang ibaboto ulit sa 2020. Tama, no? And kasi naisip ko rin na ito yung panahon na super divided ang mga tao. At before, no, nung election, last presidential election, I saw this trend where Filipinos are divided because of the Camp Pink.
and the Marcos BBM tandem, no? Lenny versus Marcos BBM tandem. Hati ang mga tao, marami akong nakita mga friendship na nag FO, friendship over, mga kapamilya na nag-away, no? Miyembro ng pamilya na nag-away. Now, it's even more divided. Kasi we have the division from the Liberal Party nung panahon pa ng election. Ngayon, the UNI team is also divided. Divided into two factions. Actually, three eh. Pero yung first two factions muna ng UNI team, no? Na-divide dyan, merong tayong the Davao Duterte supporters or the Duterte family supporters and the Marcos family supporters. Tapos meron ding mga supporters ng UNI team na nagsawa na rin, ano? Na ayaw na sa pareho. Now, the Philippines is even more divided than ever, no? Kaya galingan po natin sa 2028. Yan. O sabi naman ng mga senador, hindi sila pabor sa no election 2028. I have a few more messages. Oh. Angelina, baby, please. Please, baby, be mine. Oh, si Z Miranda, hindi ko na pinanood, DJ. Nasa mall ako kahapon. Linunch date ko si Lolo at saka si Lola ko. Okay lang. I was stressed din. Baliktugtugan tayo ka-vibes, no? Basahin ko yung mga messages nyo later on. Kasakasan nyo lang yan dyan. Pero ikaw, anong palagay mo sa pahayag ni Senator Aimee Marcos o sa linabas na video ni Senator Aimee Marcos? Baliktugtugan with another OPM Top Hit Music. Here's Zeus Collins sa kanyang awiting Galawgaw. Playing here on your number one good vibe station, GV99.1, your Gavibes. Box Production.

0: SB19 Dunka playing here at GV99.1. Your give out. You're with your boy DJ Benjamin. We are here up until 12. We are down to the last hour of our program. And welcome po sa programa kong Brunch Day.
1: I feel good.
0: Ano ang opinion mo sa linabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senate hearing yesterday? Sabi ni MC Kale, puro sila daw. Yan, mahirap sa daw eh. Sabi, well, I still believe that ito yung sa akin ah. Ito po yung para sa akin. All statements made without evidence is hearsay. Yun po yung para sa akin. Though,
1: I feel nice.
0: It's worth looking at kasi parang hindi naman dinenay ni Tito Sen at saka ni Senator Ping Lacson eh, na nagkaroon sila ng usapan with House Speaker Bojidi. Though they hardly deny that they talked to the senators to dinidinay nila na nakapag-usap sila sa mga minority para sa charter change. Hindi ko alam kung babasahin ko to si Denden Salvedo. Sabi niya, si Lenny ayaw na po sa Pink at saka sa Dilaw. Ay, actually, ayaw niya nang tumakbo sa presidente eh. As president, kasi isipin mo, hindi ka manlulumo eh. Tumakbo ka last election, tapos landslide ang boto sa kabila. Sa Uniteam. Kaso ang Uniteam, hindi rin nagtagal. No? Nasira din sila. Hiwalay din, no? Ang number one na plataforma nila is to unite the people. Pero yung unity nilang dalawa nawala, sayang. It resulted to the division, no? Ng unity. Sobrang dami ng division ngayon, no?
1: My love can't do me no harm, and I feel nice. I should respond.
0: Matatalino kasi ang Team 13. Nabulaga po si Tito at saka si Ping and Dower Cards nila. Kawawa si Zubiri na to win, no to win. Kay Senator Amy Marcos, kapatid mo nga si BBM.
1: Wow,
0: si Win Gatchal yan ang gusto ng minority. But sa pabalating na Senate hearing, mayroon ding usapan. No? Though unconfirmed ha. O, baka sabihin nyo si DJ Benjamin Chismis. O, unahan ko na kayo, unconfirmed ito. Okay, this is not facts. This is just usap-usapan sa political analyst. Nabasa ko to kay Ronald Llamas, isang political analyst. No? Na napag-usapan din si Senator Mig Zubiri since he's a non-partisan lawyer. So, inisip nilang mag-Senate President siya because may paparating nga na impeachment case. So, impeachment, magkoconvene ng Senate as an impeachment court. So, gusto sana nila ang presiding judge o na Senate President is a lawyer. But nevertheless, Ping Lacson and Tito Sen are very vocal about it. It's not a secret that they are pushing for a leadership change in which they are pushing Senator Win Gatchalian as their Senate President.
1: I feel nice. A sugar is fine.
0: So, ang dami-daming comments ang nangyari kahapon, sabi ni Bian Carlos. So, mag-lunch na lang tayo, sabi niya. Pindang damulag ang pochicharon, tiltilan aslam atin larang mangan, DJ Benjamin. Kanyaman, soy! Namiss ko na yung pindang damulag. Kakaunti ang nagbebenta dito sa Angeles. Ako bago ako makakita ng pindang damulag, umaabot pa ako ng Florida Blanca eh. O iba yan, ibang klaseng tosino yan. Actually, malayo ang lasa niya dun sa kinagisnan nating tosino na kulay pink ha. Maasim-asim itong pindang damulag kasi natural preservatives ang ginamit dito. Suka ang ginamit, no? Nanuya kasi yung chicharon king Kapampangan. Kalingwan ko ni.
1: I know that I can't do no wrong.
0: Atintang version of chicharon. Atintamong Kapampangan version ng chicharon eh. Yung mga maliliit na chicharon. I forgot the name of it. Baka natatandaan nyo ka, Vibes. O ito na nga. O ito ah. Isa din sa mga nabuksan kahapon sa usapan. Ito si Senator Raffy Tulfo na hinihiling na amendahan ng batas. So, dahil dito sa padami na padami na insidente ng rentangay. No? At the moment, ang rentangay kasi, punishable lang siya sa batas as staffa. Ano?

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas! Nang isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: We are GV99.1.
1: Yo, kumusta na? Alam ko, marami rin kayong iniisip. Kaya, ikanto na lang natin yan.

goodies, guna tita. Sa kanyang awiting sulitin, playing here at GV 99.1, your GevApps, your boy DJ Benjamin. Andito tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Ha? We have less than 30 minutes remaining for the rest of the program. But if you have any music requests, if you have any greetings, or anything that you want to send over to me, well, you can send them over to my numbers, alright? Same numbers is posted on our Facebook page or on our Messenger. If you're going to send us a message there, there will be an automatic reply of our SMS lines where you can send your message as well. But sending a message on our Facebook page, instant ko pong marireceive yan, ha? Kapag ininom ko po ba yan, DJ Benjamin, magiging gwapo rin ang boses namin katulad sa'yo. Alam mo, Norberto, naniniwala ako na gwapo ka inside and out. Oh. Hindi mo na kailangan inumin yan. Pero kung gusto mo ng dagdag edge, oh, pwede naman. Kasi ang gwapo, hindi lang yan sa panlabas na itsura. Being pogi is a mindset. Oh. Kung paano mo dadalhin yung sarili mo, gano'ng kamatipuno o pagiging magino, oh. Yan, pagiging pogi, ha? Ngayon, pag may mayroon kang face card, gwapo rin yung itsura mo, bonus yan, syempre. Grabe na yung panahon ngayon, no, ka-vibe? Sobrang taas ng mga bilihin. Sa taas ng bilihin ngayon, bawat piso dapat siguradong sulit, no? Sa gagastusin mo, dapat lahat sulit, no? Lalo na pagdating sa health. Lalo na, syempre, sa maintenance medicine, no? Wag... nasa mid si DJ Benjamin. Huwag tayong makipagsapalaran sa hindi tayo sigurado. Mas gusto natin syempre yung hiyang at subok na talaga. Tandaan, kung hiyang ka na at kampante ka na sa iniinom mo, ba't ka pa magpapalit? Sa kalusugan, doon tayo sa sigurado. Nyaya ko kapag sasaligong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin ng Right Med. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng inuman. Rereseta na yan naman ng doktor ko. Kwalidad na yaman kasi ka vibes. Kampante na ning makamalatatak, pero wagyu agyang aldo-aldomeng inuman. Kanya nung panulo yung pisa sabihan, eh kung magadwang isip, munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Malapit na tanghalian. Anong ulam natin ka vibes? Anong pambato nyo? Isip pa ako eh. Medyo late talaga ang tanghalian ni DJ Benjamin kasi nandito hanggang alas 12. Niluluto pa. Anong pambato nating ulam today ka vibes? Baka meron kang entry. 11:36 yan ang oras na sa buong Pilipinas. Babalik tugtugan tayo, ha. Ang ating survey says for today, anong reaction mo? Sa video na nilabas ni Senator Amy Marcos sa Senate hearing kahapon. Ikaw ba ay natuwa? Ikaw ba ay nagalit? Ikaw ba ay mas maraming tanong kaysa mas maraming sagot? Katulad ni DJ Benjamin, mas maraming katanungan si DJ Benjamin ngayon kaysa mas marami siyang sagotan. Padala niyo po ang inyong mga kasagutan, reaction, opinion, teorya sa aming mga numero sa ating Facebook page. Abangan ko po yan sa nalalabing bahagi na titirang oras ng ating programa. Again, this is your boy, ang pinakagwapong Pokemon na si DJ Benjamin sa aking programang Brunch Takes. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. We have one more OPM and this song is dedicated sa lahat ng umiinit ang ulo sa panahon ngayon na mainit ang panahon. Marami rin mainit ang ulo sa daan. Sa panahon ngayon na magulo ang politika, maraming mainit ang ulo sa gobyerno. Ay, isa lang po ang mensahe ni Mac Mafia. Chill lang. Ayan. Papakinggan po sa inyo number one good vibe station. Kami po ang GV 99.1, your Gavibes.

0: That was Jason Derulo. Sana Within Trumpets playing here at GV99.1, your number one good vibe station. It's almost 12 p.m. We have 5 minutes remaining before 12 p.m. So I'm about to say goodbye, but no worries, guys. If you're enjoying the music, if you are enjoying the total vibe, we'll keep it locked here on your number one good vibe station, because andito na si DJ Nice para sa kanyang programang Isn't It Nice? Ang bango-bango ni DJ Nice. Amoy siyang watermelon.
1: Mainit pa rin.
0: Ha?
1: Mainit pa rin eh.
0: Kahit makulimlim ano?
1: Ha?
0: Kahit makulimlim, mainit pa rin.
1: Hindi. Kanina hindi makulimlim eh. Ngayon pa lang. At least medyo makulimlim na. Oo. Pero samantalahin na raw natin yan ha?
0: Correct.
1: Sabi, maglaba-laba na raw tayo dahil baka mamiss natin si init.
0: Mm-hmm. At ang general forecast dito sa Pampanga is 35 degrees Celsius. And as according to the forecast, there will be hot days ahead. Buong linggo daw, mainit. O nagkataon lang meron tayong trough ng low pressure area. Alam mo, isa to sa mga perks ng pagiging radio broadcaster is alam mo yung weather forecast araw-araw. Ay, DJ Nice, napanood mo ba yung video na pinalabas ni Senator Amy Marcos sa Senate hearing kahapon?
1: Makiki-update nga ako sa iyo dahil marami akong errands kasi today.
0: Kahapon?
1: Kahapon.
0: Actually, ako pinanood ko kasi nung over the weekend, iba't ibang interview ang narinig ko from Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, na there will, according to Senator Ping Lacson, there will be fireworks sa Senate hearing sa Monday. And I thought that he's talking about the leadership change because they are very vocal about it eh, pushing Senator Win Gatchalian as their Senate President. Eh, itong fireworks na nangyari, parang nabulaga sila, parang nagulat sila. Kasi imbis na leadership change, may pinalabas na video si Senator Amy Marcos accusing minority senators plotting for a charter change.
1: Ah yes, I saw the headline, pero hindi ko pa siya binasa.
0: So ito na lang, kwento ko na lang sa yung gist, no? Yung summary na lang. Sinasabi niya na ang mga minority senators ay nagpaplano ng charter change, so pagbabago sa constitution upang mapahaba ang termino ng nakaupong presidente at ng ilang senador at iba pang public officials. Ayon din sa video, ito daw ay naganap sa pagitan, o itong conversation na ito ay naganap sa pagitan ni House Speaker Boji D at ni Tito Sen. Pero with the video that she released, no? Marami nagsabi na walang hard evidence, no? And alam naman natin, statements that are made without evidence, that are not backed with evidence, is hearsay. But ang nakakapagtaka, hindi dininay ni Tito Soto at ni Senator Ping Lacson na nakausap nila si House Speaker Boji D about extending the term of the senator. So I think it's worth looking at. Yun lang naman sa akin, ano? Again, hindi po ako sang-ayon sa lahat ng opinion ng iba't ibang politiko. But for me, if there are accusations to high officials by another high official, it's ought to be investigated. Eh, yun lang naman po sa akin, ha? Gaaway-away kasi sila sa Facebook eh.
1: But they can't do that basta-basta, di ba?
0: What do you mean? No!
1: Cha-cha, there's a process for that.
0: And it's very hard. The 1987 Constitution is so hard to amend, no? Kasi ginawa yan to safeguard talaga na wag nang maulit. Actually, the 1987 Constitution was made or is created so that the extended term like Ferdinand Marcos Sr. had, hindi na maulit. Ginawa yan specifically para sa ganung purpose, no? Para hindi na magawa ng isang presidente na pahabain ulit ang kanyang termino. After Ferdinand Marcos Sr., ang may pinakamahaba na termino is si President Gloria Arroyo dahil siya ay nagsilbing presidente nung ma-impeach si President Erap. Tapos nagtuloy siya sa pagtakbo sa susunod na halalan. So medyo mahaba yung termino niya. But again, the 1987 Constitution is created para hindi mapahaba ang para bigyan ng limitations ang termino ng mga public official. Pero marami din kasi mga nagsasabi na maluma na yung 1987 Constitution, dapat ganito yung gawin nating termino. But ang nagiging usapin kasi every time na babaguhin yan ng may nakaupong administrasyon, syempre, iniisip nila na yung administrasyon na yun nagpapahaba lang ng termino. And they are not wrong to think about that kasi nangyari na before eh. And there were so many attempts to change the constitution sa bawat administrasyon, mapagloria man yan, parang kay President Ninoy Aquino nga lang eh. I haven't done my research, pero parang kay President Ninoy Aquino parang walang ganong usapin eh. Pero ang just si President Gloria, President Rodrigo Duterte is pushing for charter change. If naalala mo, gusto niya palitan yung form of government into federalism at the time, di ba? And ngayon, napag-uusapan na naman. Palaging issue in every administration. Pero ako gusto ko lang ng accountability. Gusto ko lang ng marinig lahat ng sides. So.
1: Tsaka hindi pa stable eh. Yung bansa ngayon, diba? Tsaka yung pamamahala.
0: Tama. Even the Senate is not stable. Ang daming leadership change, ang daming awayan.
1: Tsaka ang dami pa natin problema, wala pang nasusolusyonan.
0: Oo nga. Sabi nga, ang daming naghahanap ng flood control dito. Sabi ko, totoo nga, ang tagal-tagal na yan.
1: Waving.
0: Sabi nga, nung Pasko, ang tagal na nung Pasko.
1: Standard flood control's waving.
0: Oo. Papunta na tayo sa third quarter ng year 2026, sabi ni Kwan.
1: May na-resolve na ba sa mga issues so far for the entire year or the last year, ganun?
0: Well, according to the ICI, they've served their purpose and investigated things and gave their recommendation to the DOJ. Meron ng mga nasampahan ng kaso and meron pang mga ilang senador na sinasampahan pa ng kaso. Sabi ko nga, apat silang nahaharap sa plunder case eh. Medyo mabigat yung hinaharap na pagsubok ng Senado ngayon dahil isipin mo, dalawa sa kanila. Isa may ICC warrant na, yung isa maaaring lumabas, yung kay Senator Bongo. Tapos apat sa kanila naharap sa plunder case. Si Tito Soto, merong hinaharap na kaso. Si Senator Marcoleta, may hinaharap din kaso. No? So, medyo...
1: Dapat wag lang selective, no? Dapat pati yung mga kaalyado nila, makasuhan din yung dapat kasuhan.
0: Mm-hmm.
1: Yung gano'n, like...
0: Ayun naman eh. Ano? Sa Senado naman, pati yung mga kilala nating pro-administration at saka pro-previous administration, pareho-parehong may kaso, no? Anong plan?
1: Update kay former... Is he like a former Kong? Nag-resign na ba siya?
0: Who?
1: Kong Martin.
0: Martin Romualdez, no, he's still an active...
1: So, Kong Martin, ano nang update doon? Kasi dapat parang lahat talaga, hindi yung kalaban lang nila. Mm-hmm. Diba? Dapat lahat talaga na dapat kasuhan para hindi siya selective.
0: Mm-hmm. Agree. Dapat ipatawag lahat. Ngayon, meron tayong bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee dahil nagpalitan nga ng liderato dyan. Si Senator Pia Cayetano ang hahawak ng Blue Ribbon Committee. Sana sa susunod na pagdinig nila, may patawag si Congressman Martin Romualdez. Ano?
1: I see. So mukhang matagal pa magkakaroon ng destabilization ulit sa nakikita mo, no?
0: What do you mean destabilization?
1: Kasi for now, yung majority, it's still the majority. Diba?
0: Yes. Mm-hmm. And parang busy sila sa impeachment hearing kasi. Mm-hmm. Yun yung naiisip ko eh. Oo, busy sila. Anong baon natin ngayon, DJ Nice?
1: Baon natin na yung naamoy mong cooling spray ko. No? Kasi mainit, diba?
0: So, cooling spray yun?
1: It's a watermelon cooling spray.
0: Mabango.
1: Bakit mainit? Kasi, kamusta yung mga puno natin?
0: Mm.
1: Greenery coverage across the 10 ASEAN capital cities. Ang Manila ay halos konti na lang ang greenery. Tayo yung isa sa pinaka-konti na lang ang greenery sa ASEAN.
0: Mm-hmm.
1: Putol ng putol sa Manila. Di ba? Trending din yan ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Putol ng mga age-old trees sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: So, enough ba yung magpa-plant sila somewhere else ng sobrang dami to make up for it? Ano nangyayari doon? Nagpa-plan ba talaga sila?
0: Ang tagal ng kontrobersiya niyan, no?
1: Kasi well, marami ng environmental groups ang nagsasound ng alarm sa Manila na paubos na yung panin, puno.
0: Mm-hmm.
1: Paubos na yung greenery dyan sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: So, ano mangyayari dyan, di ba?
0: Mm-hmm. Parang nagkaroon sila ng sariling microclimate nila, no? Dahil kawalan na ng puno dyan sa NCR. Parang meron na silang sariling klima dyan sa NCR. Alam mo, magtanim ka na ng puno sa bakuran mo, parang kakaroon ka din ng sariling microclimate kahit mainit ang paligid, pero pag nasa ilalim ka ng mga puno o nasa ilalim ka ng greenery, parang nagiging presko ang dating yan. No? Oh. Ayun po yung sa akin.
1: Saka I think may mga buildings na iba na may greenery yung mismong buildings, diba?
0: Tama, tama.
1: Parang there's an architect who can talk about that, alam ko eh. Mm-hmm. Na very environment. He really cares about the environment. Yeah.
0: Well,
1: ma-invite natin.
0: Diba? I still believe that progress and nature can grow hand in hand. It doesn't have to affect one another.
1: Kasi yun nga, dapat balansihin. Kasi tama. Nasabi nila, bakit yung ahensya natin mas nag-a-approve ngayon ng permit to cut trees? Yes. When it should be the opposite.
0: Tama.
1: The department in charge of the environment and natural resources, di ba?
0: Mm-hmm. Naalala ko din, no, naging malaking usapin din to nung pinagawa yung daanan dyan sa may Pangpang at saka sa Friendship Highway where they cut decades-old tree.
1: Ay, oo, ang ganda-ganda doon. Buti meron pa naman. Nung huli akong dumaan.
0: Meron ako, wala na.
1: Pa.
0: Dito sa Friendship sa Friendship, pero dito sa Pangpang, wala na. Pinuto nila lahat. Yun. Sad lang. Pero...
1: So, yung sa Friendship, napigilan yun. Kasi ang ganda-ganda pa rin dumaan sa Friendship, eh.
0: Kahit sa San Fernando, yung daan from San Fernando to Angeles, may puno yung gilid nun. Di ba?
1: Di ba pinanturahan pa yun? Nalagyan pang tao. Huwag nyo kaming patuloy.
0: Oh, meron din kaming damdamin, sabi ng mga puno. Ah, napakaganda ng topic ni DJ Nice. Ha? Kung nag-e-enjoy ka sa ganyang klaseng kwentuhan, syempre tuloy-tuloy ang Good Vibes Tugtugan. O kapit-bisig lang sa inyong number one Good Vibes Station. Papalam muna po si DJ Benjamin, but I'll see you tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon, same station. Ah, hindi pala. Wala pala tayo bukas. wala pala tayo bukas ka, Vibes.
1: Ah, mag-holiday ka rin.
0: Mag-holiday ako bukas. Ang papaalam ako. But don't worry, Thursday andito ako, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong number one Good Vibes Station, kami po ang GV99.1, Your Good Vibes. It's 6 minutes past the hour of 12. That time check is brought to you by Biojessic.
2: Protect yourself from sunburn, Kavibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Pache Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
4: Basta Right Med, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
11: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Yung lab yan.
13: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
14: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
15: Drink light, live light, Sunmig Light.
16: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
17: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
18: For, isn't it nice?
19: Isn't it nice?
17: From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one Good Vibes station, GV99.1.
20: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
21: Happy 42 together years!
20: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
21: GV99.1.
20: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
21: This is your number one Good Vibes station, GV99.1.
22: OPM naman.
23: OPM naman.
24: Andiyan ka na
25: naman. OPM naman.
26: Huwag kang maniwala.
25: OPM naman. Dito lang sa naging isang Good Vibes station, GV99.1.
0: This song is brought to you by Headaches Can Strike Anytime, Anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.

0: kind and be nice. Bilangin ang mga blessings natin na walang price tag, yung hindi nabibili ng pera. Tulad ng good vibes na hatid natin sa isa't isa. We are making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibes station, GV 99.1. Good vibes, Spice, and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na Spice. At ang ating Tuesday ay pag tumaas ba ang salary, tumataas din ba ang price tag ng binibili? So, ang ating Tuesday, una nating Tuesday ay deserve ko to versus next time na lang. Ikaw ba, pag biglang tumaas yung salary mo, tataas din yung presyo ng binibili? Ang tawag, the lifestyle inflation trap. So that's what we're gonna talk about today. Kasi merong finance content creator na si Jax Reyes. And he broke down yung parang corporate trap. Parang nakita ko dito yung isang naging kaklose ko nung high school. Nagtrabaho siya sa Makari. Makari, di ba? Paano ko nagtrabaho? Kasi corporate BGC? Tingin mo, hindi ka mapapressure mag-keep up sa mga yan. Di ba? Letting peer pressure and lifestyle inflation in hubs like Makari. Basta yung sabi ng friend kong yun, walang natitira sa kanya. Well, now she's happily married. Nasa Texas siya ngayon. Okay. Filipino din yun ang pangasawa niya. Pero talaga, nagtatrabaho siya sa Makari. Sabi mo nang mas mataas kaysa, halimbawa, dito sa probinsya. Well, Angeles Ready City. Pero kung sa Makari na siyempre, nino mo baka makisosi-sosi, diba? Yan. O kaya ako sa BGC ka, and then you're gonna let your office mates, baka mamaya anak mayaman talaga yan. Napanganak yan na may golden spoon talaga sa bunganga niya. O, makikipagsabayan ka sa kanya. Diba? So, ikaw ba, deserve ko to versus next time na lang. Inflation trap. Pag tumaas ang sahod, may konting adjustment. Pati yung ginagastos ba, tataas din? Ayan, ako talaga nakita ko yung value niya nung sunod-sunod yung mga financial blows ko because of some really bad decisions in life. Kaya ngayon, habang medyo lumuluwang na ng konti, no? Parang nakaka-recover na ako pa onti-onti. Nagigilty pa rin ako. When I'm buying something I want na mahal, hindi ko feel na deserve ko to. Guilty pa rin ako kasi nasanay nga ako dun sa ganun eh. Yung na-feel ko talaga kung paano yung mawalan ka, kung paano yung parang paano ko pagkakasyain to sa dami ng gastos. Kaya masayang-masaya ako kapag we're getting our bang for our buck. Bang for our buck, dapat magpapabang-bang ako kaso si Jessie J na to eh, di ba? Bang for your buck as low as 229 pesos. Yung parang sulit, nasulit ka na. Masaya ako sa mga ganun. You can order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as that. And pretty soon, pag ready na tayo ka-vibes, they're open for franchise again then soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for details and updates. So yan muna yung una nating nice to ask, no? Tuesday, deserve ko to or next time na lang. Kasi may pinag-iipunan ako or gusto ko muna mag-invest. Yan. So anong pipiliin nyo dyan?
1: Okay.
0: Adal, may nagtatanong na ng ating number. Eto na nga.
1: Moonheads.
0: Nag-message, no, nagtatanong sa ating numbers 0967-069-5768, 0908-516-4466, and pwede rin mag-message sa ating Facebook page GV99.1. And a quick time check, mga ka-vibes, lalo na gusto kong makasulit pero high quality, di ba?
2: 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na!
0: Sa usapang trees ka vibes, na-experience mo na ba Tuesday trees? Tuesday trees kasi trending Tuesday, 'di ba? Trending yung mga nakakalbo na yung Manila. Nakakalbo na ng puno. And enough ba yung gano'n na magpa-plant sila to make up for it ng sobrang daming trees pero sa ibang area? And kamusta kaya yung urban planning sa Manila? Kasi nakita na natin kung gaano kagrabe yung baha dyan dahil inaspalto pala yung mga daan ng mga waterway pala. Who's in charge of that? Hindi ako expert eh, pero marami, so many environmental groups right now are sounding the alarm. What if it's already too late and we don't have any trees anymore? Diba? To protect us. So just, here's Matthew Westwood Family Tree on GV 99.1, Your Good Vibes.

since it's our last hot tura, diba? Medyo estimate ng pag-asa, they will declare the start of the rainy season last week of May or first week of June. Ito once ko lang sasabihin yung source, no? Pero 8List came up with this list. Well, they came up with this list, hottest places. Di ba pag napapakinggan natin sa balita sa The Morning Roundup, minsan ang dami ng mga places na danger levels na heat index. Pero in fairness ha, parang napakabilis lang summer para sa inyo mga ka-vibes. Diba parang napakabilis. Ang saya ko naman na napakabilis. Pero hindi ako masaya kung sakaling ang mga bagyo natin ay malakas, no? Kaya dapat handa tayo. Dahil if in case you missed it din, nasa The Morning Roundup, di ba nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pag-iral ng Super El Nino. So ayon sa pag-asa, mataas ang tsansa ng mas malakas na habagat kapag umiral na ang Super El Nino. Kaya kailangan paitingin ang paghahanda sa mga sakuna sa buong bansa. Dahil sa mas maraming pag-ulan, ang posibleng maranasan simula sa Hunyo. 2015 ang huling maranasan ng bansa ang Super El Nino. Ayan na nga. So ano yung mga hottest places na yan? Minsan kasi mag-site sila ng napakarami, no? Eastern Samar, Bulacan, Cavite, yung Clark madalas din eh. Tuguegarao City, Singit mo, diba? Yung likod ng legs mo pag nakaupo. Kilikili mo. Bilbil mo. Kayo, ano mga hottest places nyo dyan? The vibes. Oh. Bilbil mo, tapos biglang delis cheese dough pizza. Hindi, ito lang kasi yung gusto kong hot. Oh. Ako, hindi ko talaga favorite ang summer, ne? Pero gusto ko ang hot na pizza. Kaya tara na at magpa-deliver na. Nang sa ganun ay maagang merienda. As low as 229 pesos and then pag ready na, they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Irarundown ko yung nice to ask natin ah. Kahit matagal ako hindi nagsasalita, basta may ginagawa ako. May ginagawa ako na related sa radyo. Ganun. Para you'll get to enjoy more of the music, diba? Yeah. O yung isa nating Tuesday, it's age gap, ba? Diba? Which is more socially acceptable. Yung girl, si girl na 34 years old, tapos si guy 18 years old. O si Manong. Si Manong na 84 years old, and then si girl na 19, early 20s. And then if you also wanna answer which you prefer, younger or older. So let's check out some of your responses here. None of the above, 18 and 34. Sabi ni Mikael, tumaas ang sweldo ngayon, saka na labas. Mas uunahin ko yung pamilya ko, yung makapag-ipon para sa pamilya ko. So yan ang masasabi ni Mikael. No? Si Catherine Santos naman ay, a happy Tuesday sa iyo, DJ Nice. Para sa akin younger, kasi lapitin ako ng mga younger. Kasi, di ba, Catherine, nakakabata yung nakikinig sa GV99.1. Kaya kalapitin ng mga younger, feeling nila siguro younger ka pa. At pag mataas ang sahod, mataas din ang expenses. Yun na nga, kasi tataas nga yung sahod, yung gastos mo naman, itataas mo din. Tataas mo rin yung lifestyle mo. Yun nga ang sinasabi nating lifestyle inflation. At yun yung isa pa nating Tuesday. Pag tumaas ba ang salary, tumataas din yung binibili. Oh, ito raw ang gagawin natin, sabi ni Jax, no? Si Jax, madalas siya magbigay ng mga financial tips at mag-post ng mga financial content. So, lifestyle inflation is super real. Especially, I work in corporate, BGC pa ako. And I did share yung karanasan ng friend ko, Corporate Makati. Wala talaga natitira sa kanya. Oh, so talagang lalabas ka, tapos yung kaibigan mo kakain sa labas, ikaw naman para ma-pressure ka na, ay sasama ba ako or hindi ako sasama? But you have to catch yourself, sabi niya. It's hard, but once you build your habits, your correct habits, you'll know na kaya mo naman pala. And
lalo na kung di pamilya ka na, di ba? Yan, wag magbuhay binata. Pero okay lang naman yung every once in a while. I think this will not break the bank. Definitely this will not break the bank. At kung ikaw ay single, daig ka pa ni Manong Chavit. Baka dahil di ka lumalabas-labas, di ba? Kung gusto mo yung medyo makakasulit ka, hindi naman yung mabubutas ang busa, di ba? Well, you can visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food and refreshing drinks, and KTV rooms. And they're open 24/7 with free entrance. Ang masasabi naman ni Norberto ay... And reminding you, tomorrow is a holiday, so magsisit-in ang paboritong DJ ni Norberto na si DJ Amir for Isn't It Nice? At bakit tayo huma-holiday bukas? May 27, 2026, that's a Wednesday, idineklarang regular holiday sa buong Pilipinas para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice ng ating mga kapatid na Muslim. Kaya napakasaya at excited ni Norberto. Sabi niya, kung hindi po kasha sa inyo, DJ Nice, baka sa akin kasha. Yung budget ito, usaping budget. Mas prefer niya raw na yung girlfriend niya, yung 84, tas siya yung parang 39. Parang ganun. Gusto niya siya yung younger. Kasi di ba yung dalawa yung nag-trending na malakas yung age gap eh. Malaki, I mean. It's a courtside reporter na 34. And then, I think basketball player isa na 18. The guy. And then yung si Manong Chavit. Tapos, 84 na pala siya. Hindi na mahalata, di ba? Baka nakikinig siya sa GV99.1. Nagulat lang ako na 84 na siya. Tapos si ate girl, like 19 or 20s. At sabi niya, mas deserve ko pong makaipon. Next time na lang gagastos. Yun yung pipiliin niya. Deserve mo to or next time na lang? Kung nag-aaya mga kaibigan mo. So ayun na nga sabi niya, yes, DJ Amir's coming to town. Ang masasabi naman ni Onyeng Pascual, tumaas ang sweldo, magastos, pero noong hindi pa increase ang sweldo, tipid ka naman ng tipid. Laya ng age na 34 at 18. Ako nga, nung misis ko, isang taon lang yung agwat namin. Pero minsan, hindi pa kami nagkakasundo. Nakikinig kasi si misis. Kung hindi, sabi niya, lagi kami nag-aaway. Nagagampay, no? And the last one for now, before we play our next song, is coming in from Gail. Sa mga bata ngayon, iba na. Yung nag-iisang anak ko, dati siya yung tumatawag sa akin. Ngayon, siya na yung laging busy. Diba? Ikaw pa yung naghahabol-habol ngayon. O dahil na yung maghahabol-habol ngayon sa mga anak natin. Hindi man nag-a-update, hindi nagre-reply. Paano pa ako hahanap ng partner sa anak ko lang? Focus na ako. Unahin ko na muna yung mga anak ko. Sweldo, kapurit nemo, mitatagan keng sweldo ko. Uling, kailangan na ning anak ko. Sige, thank you for sharing. At ito na ang song request. OPM naman. ako na uling nagpa-stinger. Favorite ko yata yung stinger na yun. Kaya ito na nga ang inyong sinta na si Rob Daniel. Ilang taon kaya si Rob? Older or younger kaya si Rob sa atin? Alata naman, di ba? You're tuned into your number one, a good vibe station, GV99.1.

Isama na lang ka kay babe dahil sa iyong taglay na kagandahan. Ka-vibes! Katulad ko! Ikaw ay isang napakagandang nilalang dito sa lupa! Dahil ako na ang kagandang yung kapitbahay na si Kakay sa inyong number one Ka-vibes station, GV 99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na ako magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yun lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: to sa I'm All About You by Aaron Carter. One of our favorites. Or my favorite. There's some during teenage years nga, talagang love the love.
1: You're always with me.
0: But anyways, guys, that's DJ Kakay sa programang Kaakay, your number one give up station, GB 99.1.
1: The sound of your voice makes my heart melt, oh girl.
0: Kanina ang ating tanong na iniwan ko sa inyo ay, minsan ka na bang sinabihan na wala kang mararating sa buhay? Yan ang ating kwento ngayong araw, ka-vibes. Dahil ito ng programa ko saan ating mapapakinggan ang mga kwento magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Magandang hapon, DJ Kakay. Ako si Leo, isang sales rep sa department store. Araw-araw, ang routine ko ay magbuhat ng stocks, magayos ng sapatos, at mag-fake smile sa customer kahit bugbog ng katawan ko. Pero honestly, mas mabigat yung dinala ko rito sa dibdib ko. Kasi 2 years ago, iniwan ako ng ex ko. Yung babaeng halos paglaanan ko ng buong buhay ko. Ipinagpalit niya ako sa lalaking may kotse at malaking income. At alam mo ba kung anong huling linya niya? Hanggang dyan ka na lang ba, Leo? Wala kang mararating. Grabe, DJ Kakay. Sobrang na-drain ang self-esteem ko doon. Natakot na akong magmahal ulit sa totoo lang dahil sales boy lang ako. Pero ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Mas madaling magtago sa likod ng uniforme. Pero alam mo, everything changed nang lumipat sa department namin si Maya bilang bagong sales lady. Tahimik si Maya, laging malayo ang tingin. Nabalitaan ko na galing siya sa isang toxic na 7-year relationship kung saan paulit-ulit siyang niloko ng kanyang ex hanggang mawala ang kanyang self-respect. In short, pareho kaming broken. Isang habon, mga bandang alas tres, yung tinatawag naming dead hours, kung saan laspag na ang binti mo sa kakatayo at ramdam mo na yung toxic na init sa labas. Naatasan kaming mag-inventory sa stockroom. Sobrang sikip doon at kulob. Habang inaabot ni Maya yung isang box ng sapatos sa pinakataas ng shelf, biglang nanghina ang mga braso niya sa pagod. Well, actually, she lost her balance. Kasabay ng pagtumba niya, gumuho rin yung tumpok ng mga mabibigat na kahon sa itaas. Hindi na ako nag-isip, DJ Kakay. Mabilis akong humarang at sinalo ng likod ko yung mga bumagsak na box habang niyakap ko siya para maprotektahan. Bumagsak kaming dalawa sa sahig. Nang tignan ko si Maya, umiiyak na pala siya. Hindi dahil sa sakit ng pagbagsak, kundi dahil sa matagal na niyang kinikimkim ang burnout. Pinunasan ko yung alikabok sa pisngi niya at sinabi kong, "Okay ka lang ba, Maya?" Nabatitig sa akin si Maya sa unang pagkakataon. Naramdaman kong may nakaintindi sa silent cries namin pareho.

kakay. Instead, tinanggap namin ang mga peklat ng isa't isa. Ngayon, tuwing papasok ako sa trabaho, alam ko na sa dulo ng maghapong pagod, may isang maya na naghihintay na humawak sa kamay ko.

0: Summer is hot, but your temper doesn't have to be.
1: Mainit na nga panahon, mainit pa ang ulo mo, ka-vibes?
2: Ay, nako!
0: Relax. Take a deep breath, cool your head, and keep the good vibes going. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbayad sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Yung lab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbayad sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Melly Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

0: And you're still listening to GB 99.1, your good vice. My name's DJ Clark, and that was Dalaga by Almost. I am Aka Vice. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Baby, wag ka nang matalinlangan pa.
0: Kamusta naman ang inyong Tuesday? Kayo ba ay okay lang?
1: Ang katulad mo ay matagal
0: ko. Kayo ba ay nahihirapan?
1: At gusto ko makita.
0: Kayo ba ay may mga pinagdadaanan ngayon? Pwede nyo po akong tawagan, no? Pwede nyo pong i-share yan sa akin. Alam mo naman kung sino, eh. Alam mo naman, mag-share naman talaga kayo. Pero okay lang yan.
2: Whoa, baby.
0: Kung meron po kayong mga pinagdadaanan, eh, makinig muna kayo sa akin, mga kabayas. Baka meron kayong mapupulot ngayong gabi. Tara, at least mai-apply natin sa sarili natin. Kaya naman, mga kabayas, kung meron po kayong mga song requests, greetings, or gusto lang sabihin, or gusto nyo lang ipabasa sa akin on air, pwede nyo po akong tawagan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.
3: Ang pagkalayo natin, baby, makingat ka dyan sa atin, sa aking balik.
0: At hanggang mamayang

0: hindi ako masyadong lamigin. Siguro yun na nga yun, no? Tanong ko, sagot ko, no? Baka kayo na-experience nyo din yung mga kabays. Kapag puyat kayo, medyo mainit din yung katawan ninyo. Kulang sa tulog or kulang sa aruga. Ay, mga kabays, like nyo, follow nyo naming mga social media. Akong sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. And 24/7 din po mapapakinggan sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1.
1: Iya, hindi papayagang mawali pa sa akin kapag ikay aking matagpuhan na. Yeah, walang hinangad kundi makatabi.
0: Ay, mga kabays, kung nakakalimutan nyo, ang oras natin na ay 6:21 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Biojessic.
1: Ikaw ay laking tuwa, ikaw ang sagot sa mga bakit.
0: At basahin ko muna inyong mga text messages bago natin i-play ang inyong mga requested song. Diba? Ay, ito galing kay Mami Fines. Good evening, DJ Clark. Belated happy birthday. God bless you always from Mami Fines. Maraming salamat po.
2: Magtalinlangan pa.
0: At galing kaya 9609. Hi DJ, ang labig talaga ng boses mo. Nabawasan ng alinsangan. Ikaw kasi DJ, Tuesday na naman kasi. Ay, maraming salamat po. Gano'n nga po ba kalamig ang aking boses?
2: Talagang Pilipina, yeah.
0: Kaya bang magpatigas ng yelo niyan?
2: Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.
3: Ay, nakita kong isang babae.
0: At ito, galing kay 1146. Good evening po, DJ Clark. Pa-request naman po ng Diwata by Abra. Sige, pipili natin yan. Susunurin na natin yung mga ganitong music siguro, no? Magpaka-jologs muna tayo ngayong gabi. Parang gusto ko rin naman ng mga ganito, eh. Para sa mga nagbubiyahe dyan, happy listening po sa inyo. Kaya, diretso lang ang tingin. Huwag nang tingin din kayo sa kaliwat kanan at sa likod, pero saglit lang. At para sa mga nagluluto ng kanilang hapunan, happy listening po sa mga nakahiga, nakasyesta, sa mga nasa ilalim ng puno habang nagre-relax. Yeah, happy listening po. Baka mayroon kayong mga song request dyan at gustong sabihin on air. Ulitin ko, tawagan niyo ako or i-text.
2: Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang...
0: Ito galing kay 8947. Good evening po, DJ Clark. Pa-request naman ng Lord Patawad. Sige. Sana patawarin ka na. Sige, pa-play din natin yan. Pero bago ang lahat.
2: Yeah.
4: Oh, wow.
0: Bago ang lahat, oh, may lahat. Bago ang lahat, order from Deli Cheese Dough Pizza for as low as 229 open for franchise. Again, soon. Stay tuned or follow Deli Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates.
2: Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.
0: And visit the bigger, dalagang, better Capito Sports, yeah. Bar in Mabalacat. Back-to-back live fans, the best of billiards, yummy foods, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 with free entrance. Kaya bisitahin nyo na ang aking mga sinabi at i-orderin nyo na ang inyong mga gusto, mga
5: kabayes.
0: At dahil dyan, sige. Oh. Ano na nangyayari dito? Oh, let's play the song! Diwata by Abra. And once again, my name is DJ Clars. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your Good Vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. MF.
1: Hello. Hello, hello.
2: Kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Melee.

0: We are GV99.1.
1: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Bano mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ampong tukitoking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok ampong sakit ng katawan. Yaning pia ka mabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
2: Hi, we are Aja.
3: This is Sash,
4: JC,
5: Axel,
2: and Alex, and you're currently listening to
6: GV99.1, your good vibes.

0: Stereo.
1: And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Gulart sa programang Good Vibes Connection. Makasama niyo po ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya naman ang topic natin for today. To realize that mamaya ako sasabihin. Ayan mga ka-vibes, gusto ko muna kayo kamustahin. Kamusta naman kayo mga ka-vibes? Kamusta naman ang yung Tuesday? Kamusta naman ang yung buhay-buhay? Ramdam nyo na ba? Ang hirap ng pera ngayon. Dahil sa economic crisis natin, no? Nararamdaman na natin yung gano'ng kababa ang piso ngayon eh. Eh yung mga nasa Senado, puro drama na lang yung ginagawa nila dyan. Imbis na ayusin natin. O, ayusin ninyo yung Pilipinas. Anong inuuna ninyo? Yung mga kagrupo ninyo. Yung minority tsaka majority. Talagang bangayan pa rin talaga kayo, no? Bakit din nyo muna unahin yung mga naepektuhan? Bakit din nyo muna unahin yung mga kapwa ninyo, no? Yung mga Pilipino, no? Na naghihirap ngayon? Tulungan nyo muna. Tama na yung drama dyan. Kaya na mga kabays, ang topic natin for today. Kailan mo naramdaman na mas matatag ka na ngayon kaysa sa dati? Ano? At sabi ni DJ Rog, shoutout boss, shoutout sa'yo. DJ Rog na lagi nakikinig kapag nasa labas siya. At sabi niya dito, bawal pa high school drama. Or bawal na yung high school drama, matatanda na tayo. Tama na yung mga drama niyo sa buhay. Para kayong mga pagdagtatampo kayo, parang para kayong mga bata eh. Pwede naman natin pag-usapan, diba DJ Rog? Pagdagtatampuan, diba? And DJ Klee, diba? Pwede naman natin pag-usapan, diba? Pero talaga, bawal mag-unfriend, bawal mag-unfollow. Pwede naman natin pag-usapan kapag meron tayong mga tampuan eh, as a friend. Go, Sharon. Sige, yung mga maliliit na bagay, huwag natin pinapalaki. Yung mga problema natin, mga tampuhan natin, sabi nga ni DJ Roach, para mga high school lang yan. Huwag tayo mag-unfollow, huwag tayo mag-unfriend. Sabi ni DJ Roach. Kailangan kaya tayo magkikita-kita yung medyo good vibes. Just realize that we'd be perfect for each other and we'll never find. Huwag na natin pinabalaki yung mga problema, sabi nga ni DJ Rog. At sabi niya, ibang butas na lang daw yung papalakihin niya. Yun, dapat ganun. Papalakihin niya yung butas ng bulsa niya para mas marami siyang makuha or mailagay na pera dyan. Ganun dapat. Shoutout sa'yo, DJ Rog. Mag-iingat ka. Alam ko kung saan ka na nang pupunta. Ano kung meron na naman yung mga naiisip? Meron na naman pupuntahan yun eh. Meron na naman yung... yung ginagawa na naman. Makakabay sa ulitin ko ang topic natin for today. Kailan mo naramdaman na mas matatag ka na kaysa sa dati? Dahil palalim na po ang gabi. Kailangan na natin lahat magpahinga, di ba? Pero ngayon, tatanungin ko kayo, kailan mong naramdaman o na-realize na, ang tatag ko na pala. Ay, mas matatag na ako kaysa sa dati. To realize... Okay lang kahit di niya ako kinakamusta. Eh, yung isa nga dyan, hindi lang kinamusta eh, nagtampo. Huwag na masyadong high school, mga high school, mga ganyan-ganyan. Dapat, huwag kayong mature ka naman, di ba? It's never gonna be that simple. No, I can't spell it out. Sabi ni DJ Rog, chill lang, walang pasok bukas. Yes, oo, chill lang. At walang pasok bukas sa mga government offices, sa mga private companies. Hindi ko alam ha, kung may mapasok kayo. Oo, depende na lang yan. Ang importante, kung papasok ka, double pay. Yun. Kasi regular holiday yun eh. Yan. Take time to realize. Pero minsan napapansin ninyo mga kabays, kapag may dumarating na malaking problema sa buhay ninyo, Hindi mo alam na lalagpasan mo na pala. Hindi mo alam na susolve na pala. Kasi mga kabais, kaya hindi natin napapansin na nasusolve yung mga problems natin kasi abala na tayo sa pagharap sa mga problema at sa paghanap ng solusyon sa problema nga meron tayo ngayon. Kaya naman mga kabais, pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. No, it's never the same if you don't feel. At subscribe nyo na aming YouTube channel. Just simply search GB99.1, your good vibe station. If you meet me halfway, if you... At sige. Babasahin ko muna yung mga text messages. Baka matamba ka na naman tayo ngayong gabi. Galing kay Mami Fines. Pwedeng pa-request ng Electric Love by Burns. Thank you po. Sige po, hanapin natin yan. Mami Fines, galing kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Tahanan by El Manu. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Yes, saka lineup na yan. Galing kay 597 or 5975. Good evening, DJ Clark. Pwede po ba pa-request sa I've Been Waiting For You by The Guy Next Door. Salamat po. And another texter from Sir Norberto. Buhay na buhay pa rin si... Buhay na buhay po, DJ Clark. Bata pa naman po ako, DJ Clark. Batang isip. Mabuhay na buhay pa naman. At batang isip daw siya. Ayun. Ayun naman ang gusto kong marinig sa inyo eh. Na may okay pa kayo. Okay lang maging batang isip kahit medyo matanda ka na kasi yun yung minsan nagpapasaya sa atin eh. Minsan sa isang grupo, sa isang circle ninyo, yung parang yung pinaka nakakatawa or nakakatuwa, may mga kanya-kanyang ugali. Minsan mayroong lumalabas yung kulit para kang bata. Para kang hindi tumatanda. Pero ganun lang. Yung magiging TNGA tayo para lang masaya yung isang grupo. Ayan, ulitin ko mga ka-vice. My name is DJ Clark at ang topic natin for today, kailan mo naramdaman na mas matatag ka kaysa sa dati? But I can't spell it out for you. No, galing kay Ma'am Catherine Santos sa ating Facebook page. Good evening, DJ. Or good evening and happiest birthday sa'yo, DJ Clark. Pa-play naman ng Yakap by Zach. Thank you. Ingat and God bless. Maraming salamat po sa inyong mga pabate. Maraming salamat. Ito galing kaya 9147. Good evening po, DJ Clark. Happy birthday po. At kamusta naman ang iyong birthday? Mabuti naman ang aking birthday. Masaya naman. Oo, kaya... Okay lang naman po ang aking birthday. Nag-celebrate lang konting-konti, hindi kagaya dati na talagang sagad-sagaran hanggang sa buto ang aking ginagastos. Pero ngayon talagang nag-limit ako dahil medyo po mahirap ang pinagdadaanan natin for today, for this year. Talagang nag-limit talaga ako. O dati, well, this eh. Pero ngayon, kailangan na natin mag-limit dahil alam nyo naman, di natin marami tayong hindi inaasahan na problema. Kaya mga boys, be practical. Huwag tayong one day billionaire. Kasi hindi natin na alam kung hanggang saan pa. Diba? Kaya maraming salamat po sa lahat ng bumate, personal sa mga nag-message. Ang dami. Sana na-replyan ko. Pasensya na kung hindi ko yung na-replyan. Sobra po talaga dami. Pasensya na po. Kahit saan mga social media. Ang dami. So, maraming salamat po. Ito kay Mama Zez Annelie Santiago. Poging DJ Clark, belated happy birthday. Maraming salamat po. Sagot ko sa topic, naging matatag ako sa mga taong naninira sa akin. Para silang ang nagturo sa akin na iwasan ko sila at lumuwag ang aking kalooban. Noong ako'y umiwas sa kanila, mainam pa na mag-isa ako at nagagawa ko na malaya ang sarili ko. Or nagagawa akong malaya ang sarili ko. At mas masaya pa. At masaya, ano to, mas masaya pa na ang ginagastusan mo sa pamilya mo kaysa sa mga naging kaibigan mo na puro na lang inggit at pangungutya at puro kaplastikan. Okay na ako ngayon kaysa noong kasama ko sila. Yan naman talaga eh. Sa mga taong mga nakakasalumuha natin at iba't ibang ugali at iba't ibang pakikisama, doon natin natutunan, doon natin nare-realize, iba-iba yung mga tao. Minsan hindi tayo naiintindihan. Minsan naiintindihan nila tayo at hindi mo sila mapiplease sa pakisamahan ka. At kailangan mo rin mag-adjust kung paano or kung paano sila makitungo sa iyo, dapat ganun ka din para at least na-apply ninyo yung mirror method na tinatawag ng mga Gen Z ngayon. Kailangan natin gawin 'yun eh. Kung anong ginagawa sa inyo, ganun din ang ibabalik niyo sa kanila para at least pagdating ng panahon hindi ka magsisisi. Crashing down on it. At galing kay Ma'am Catherine Santos, ako naging matatag ako sa dami-dami ng pagsubok na dumating sa buhay ko at naranasan ko ang hirap, lungkot at saya sa buhay. Thank you Lord at pinatatag mo ako. Yun ang yun, 'di ba? Yung mga na-experience natin na in the past, doon tayo natututo eh. Doon natin na tatatag sa mga problemang pinagdadaanan natin. Lalo na kung meron tayong yung may dumating na tao, tapos yung tao na yung problema pala. At kaysa lagpasan mo yung problema yung taong yun. After wonder if we missed out on each other now. Ay mga kabais, para sa mga kaka-tune in pa lang, ang topic natin for today, kailan mo naramdaman na mas matatag ka kaysa sa dati? At dahil dyan, kailangan ko muna magbalik tugtugan at ako'y magbabalik at pag-uusapan pa natin ang topic natin for today at babasahin ko pa ang inyong mga text messages. Ang sarap ninyong kakwentuhan, dami natin nasishare, ang dami ninyong nasishare. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: kumpay.
1: And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ayun mga kabayas, balikan natin ang ating topic for today. Kailan mo naramdaman na mas matatag ka kaysa sa dati? Ayan, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Pwede rin po kayo mag-message aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Like and follow nyo na din po. Please. Ayun mga kabayas, at ang aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At 24/7 din po mapapakinggan sa Signal TV channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Eh sige, basahin ko muna inyo mga text messages galing kay Ma'am Zez Alice Santiago sa ating Facebook page. Minsan DJ Clark, mainam na huwag masyadong maging mabait sa pakikitungo. Tamang mamili ka ng matino at mabait na kaibigan, at sa baguhan mong kaibigan, makiramdam ka kung sino ang dapat mong kaibiganin. Totoo yan ha. Hindi nasusukat ang haba ng pagkakakilala ninyo or sa iksi ng pagkakakilala ninyo. Basta marunong kang magbasa ng tao, okay.

yun. Basta anong kang magbasa ng tao, okay yun. Basta alam mo yung intention niya at alam mo yung

Kaakibat na solusyon basta't alam lang natin laruin ang formula sa pagkaakibat ng problema na dapat ay matutong lumaban sa tumpak na pamamaraan na matutong balansehin ang tiyempo at huwag sugod ng sugod at huwag tira lang ng tira ng basta-basta. Matutong magpaka-artista sa plastic na mundo. Matutong magmasid at mag-control, huwag maging bara-bara. Totoo yan, no, Sir Norberto? Matuto kang makapagka-artista. Ano bang ibig sabihin mo doon? Minsan kasi yung mga pinapakita ng isang tao, hindi mo alam kung totoo, lalong-lalo na kung may talent yan eh. Ng talent yan na kaya niya itago talaga yung personality niya. Kaya din, magiging matatag sa mga taong nakakasalamuha.

Mo, hindi lahat totoo eh. Hindi lahat pakik. Kaya naman kung meron pa kayong gustong sabihin sa ating topic natin, ang topic natin for today na kailan mo naramdaman na mas matatag ka kesa sa dati. Ito galing kay 1947 DJ, naramdaman kong mas matatag ako nung dating ay nung dumating yung araw na hindi na ako umiiyak para sa taong minsan naging mundo ko. At dati, isang message lang niya, masaya na ako. Isang scene lang, sira na ang buhay ko or buong araw ko. Akala ko hindi ko kakayanin pag nawala siya. Akala ko hanggang dun na lang ako. Pero dumating yung panahon na napapagod na rin akong habulin yung taong ayaw. Ayaw namang magpahabol. At isang araw, DJ Clark, nagising na lang ako na hindi na mabigat yung pakiramdam ko. Hindi dahil nakalimutan ko na siya, kung hindi dahil natutunan kong piliin ang sarili ko. Doon ko na-realize, DJ, hindi pala ako naging matatag dahil may sumalo sa akin. Naging matatag ako dahil kahit durog na durog ako noon, mas pinili ko pa rin bumangon araw-araw. At okay lang na maghabol na maghabol. Kasi kung hindi mo habulin ang isang tao, may mga what if kang nakabinbin sa puso mo, sa isip mo. Kasi lagi naman natin sinasabi, kung hinabol ko to, edi sana naging okay pa. Edi sana gawin nyo lahat ng paraan para maghabol, okay lang yun. Para at least masatisfy kayo sa ginawa ninyong paghahabol. At meron na kayong mga sagot. At nasagot na yung tanong na nasa isip ninyo. Okay lang na maghabol. Sabi nga ng iba, okay lang. Kahit ako siya, sabi ko okay lang maghabol para at least masatisfy yung mga nararamdaman natin. At matuldukan na yung pag-asa. Kung may pag-asa pa ba. Ito galing kay 2349. DJ, nung bumangon ako mula sa pinakamababang punto ng buhay ko at pinili ko pa rin magpatuloy. Kasi yun naman talaga, wala tayong choice kung hindi magpatuloy, mga kabayos. Kahit na ano man ang nagiging problema natin, sa ngayon, lahat naman niya may solusyon eh. At doon tayo nagiging parang matatag, no? Kasi minsan hindi natin alam or hindi, parang lumalabas tuloy. Lumalabas. Yan tuloy, nagkapampangan eh, no? Ano yan? Anong tawag doon? Dumadaan na lang yung minsan, darating yung problema, hindi mo alam. Tapos na pala. Oo, nasolusyonan mo pala. Kasi dumadaan lang yan. Hindi natin pwedeng tambayan. Padaanin lang natin hanggang sa, sabihin natin, siguro yung problema na yun, matagal na, bakit wala pa rin solusyon. Dadaan lang muna tayo doon. Dadaan lang yan. Parang bagyo yan eh. Dumadaan siya eh. Pagkita sa bagyo, yan ang problema.

0: Ito galing kay 2347 DJ. Naramdaman ko mas matatag na ako. Hindi nung naging okay na ang lahat. Kung hindi, nasanay na akong hindi okay. Yung tipong dati, kapag may problema ako, umiiyak ako. Umiiyak ako agad, nagkwento. Umihingi ng tulong. Ngayon, tahimik na lang ako. Kaya, kaya ko naman pala mag-isa. Kaya ko naman pala itago yung bigat ng kahit mabigat na talaga. Pero DJ, hindi ko alam kung matatawag bang lakas yon o tinuruan lang talaga akong magtiis. Kasi sa totoo lang, pagod na rin ako eh. Sanay akong hindi na magreklamo. Siguro pwede natin sabihin na naging matatag ka kasi sa bawat na problema pinagdadaanan, mabigat man yan o mababaw, mas sinasarili mo na lang, mas nagiging tahimik ka na lang. Kasi yun daw yung pinaka mahirap gawin, yung maging tahimik sa mga problema pinagdadaanan mo. Gumawa ng solusyon ng tahimik, yun yung mahirap. Mga ka-vibes, kailangan din natin ng advice ng iba kung ano dapat natin gawin sa buhay natin. Kailangan din natin i-apply yung mga sinasabi ng mga kaibigan mo, ng mga kaibigan natin, kasi kailangan natin lahat ng yon. At walang nabubuhay na mag-isa sa ngayon. Meron at meron darating na tutulong sa'yo at makikinig sa'yo sa lahat ng problema. Ayan mga kabayo, para sa mga kakatune in pa lang, ulitin ko nga ang topic natin for today. Kailan mo naramdaman na mas matatag ka kaysa sa dati? At dahil dyan, mag-commercial break muna tayo. And once again, my name is DJ Clars sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your good vibes.
1: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Dreaming of a high-paying career in aviation, aeronautics, or tourism? Enroll now at FDSA Aviation College of Science and Technology, Inc. Located at BKN Building, Camachiles, Mabalacat, Pampanga. Message their Facebook page, FDSA Aviation College of Science and Technology, Inc.

And you are still listening to GB 99.1, your good advice. My name is DJ Clark, and that was Lifetime by Ben and Ben. Ay, mga ka-vice, it is now 4:49 na po ng gabi sa buong Pilipinas at malapit na po ako magpaalam. Pero bago ang lahat, babasahin ko pa ang inyong mga last text messages. At ulitin ko ang topic natin for today. Kailan mo naramdaman na mas matatag ka na kaysa sa dati? Ayan, pwede nyo pang ihabol ng inyong mga text messages sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.

at kasalukuyan na na wala tayo sa on air. Wala. Nakamiss ako yung magbabalik maya-maya. Inaayos lang natin ng ating transmitter site sa kabila. Transmitter. Wala po tayo on air.

na ba kayo? O tulog pa? May holiday ngayon eh. Today is Idiladha sa atin ho mga kababayang mga Muslim. It's the Feast of Sacrifice. Isa ho sa mga pinaka-importanting holidays ho, no, sa buhay ho ng atin hong mga kababayan ho ng mga Muslim. That's reason why it is a regular holiday today mga kabibes. Kung kaya't para alam ninyo bakit kayo walang pasok ngayon, no? Bakit you're gonna be enjoying anong tawag dito? You're gonna be enjoying 200% na increase sa inyong rate ngayong araw ho na ito. So it's Idil Adha ho ha. So that's the reason, okay? O mga kabibes, sumahan niyo ako hanggang alas 9 na umaga. Today, you may send in your greetings and your requests over numbers 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Lalong-lalo na sa mga kabibes, ho nating nag-aabang sa mga updates sa ano ba nagayari sa ating buhay. Ay, meron naman panibagong episode na lumabas. Napanood niyo ba? Meron na naman. Oo. Oh. Yung botohan kagabi sa Senado, kung papayagan ba ang voting kahit wala mismo physically sa plenaryo ng Senate. The last time we heard about that, di ba? Mga ganyan magtutuloy, force majeure, or halimbawa nung panahon ng COVID-19, di ba? Na medyo nagkakaroon ng limitasyon sa physical contact ng mga tao. Pero ano ba ang magiging dahilan naman ngayon? Di ba? Tapos nag-real talk yung mga ibang senador, itong Senator Erwin Tulfo. Ayan ba yung dahilan? Dahil sa mga news reports na tila daw yung ilon sa mga kabaro natin dito sa Senado ay posibleng mapakulong or something like that, di ba? Tapos parang nire-railroad nga daw ang botohan. Ayun, nag-walkout ang minorya. Walkout na naman yesterday. So, may pag-uusapan ho natin yan, ha? 6:16 ang oras sa buong Pilipinas. We begin giving you the good vibes in 3, 2, 1.

0: It's been a while since I played that audio bit by my inaanak na si Sevy. Hi, Sev. It's 6:46 in the morning. Welcome to the show. It's a holiday today. Ngayong araw ho ng Wednesday. It's Idil Adha, or Feast of Sacrifice para sa atin mga kababayang mga Muslim. So that's reason why you are going to be enjoying times 2 of your regular basic salary kung papasok kayo. And of course, why some of you don't have anything to do today. Kung bakit wala kayong pasok ngayon, di ba? That's the reason why. Good morning! You may join me online. That is facebook.com/GV991. You can also listen through our sister station, ang GVAM 792, naglilingkod sa Maya on TV. That's Signal the Jolls TV Channel 306. At sa ating online audio streaming, mixolo.com/GV-99-1. So what's the latest sa Pilipinas? Well, yesterday, have you watched the walkout session? Ay, talagang iba-iba talaga mga, ano no? May iba-iba talagang mga episodes tayong pinapanood talaga. Oh, suspense naman kahapon eh. May mga nagkasagutan, may nag-walkout, di ba? May naisahan. Kaya na bahala kung paano nyo i-interpret mga sinasabi ko, ano? But clearly, we are going to see what's gonna happen next sa susunod na kabanata ng Senate Serie in the Philippines. May walkout na naganap. Pag-walkout itong minority block. At nanunso din kasi ng Department of Justice. Was it Department of Justice? I mean, was or the ombudsman? Basta. I will confirm, ha? Oh, basta may bali-balita daw kasi na may dalawang mga miyembro ng majority that nagposibleng masampahan ng kaso over this weekend. And then, kahapon, there was a vote kung papayagan ng electronic voting. Ibig sabihin, kahit wala sila dito sa, wala sila sa plenary, Senado, makakaboto sila. Diba? And then, ang sinasabi ng mga minority senators, they're trying to railroad it at hindi man daw makapagtanong man lang. And then, umalis ang minority bloc. So, nawala ng quorum. Kasi, when you say quorum, kinakailangan at least dahil 24 sila, no? At least majority of the senators will be there. So, kailangan nila 13. Eh, ang nando doon lang noon nung nag-walkout yung minority was the minority leader Tito Soto that called for the adjournment. Diba? At dahil sa kawalan ng quorum, eh, hindi nila pwede pagpatuloy yung botohan. Diba? Isa pa sa mga naging highlights ay yung pagkukwestiyon itong si Senator Marcoleta. Eh, yan kasi kapag walang background daw sa legal or something like that, no? This is pertaining to Senator Rizzo Ontiveros. Kailan pa naging requirement ng pagiging abogado bago makaintindi ng batas, di ba? I don't think it works that way. See, even you and me that are not lawyers can actually read the Constitution, can actually read the law, and can also understand it, di ba? Hindi man tayo yung mga ahente ng korte, pero hindi ibig sabihin exclusive lang para sa abogado ang pag-intindi sa mga batas. Doesn't work that way. Sino ba susunod sa batas? Lahat naman tayo, hindi lang naman abogado. Diba? Kaya marapat lamang tayo din mga ordinaryong Pilipino na iintindihan natin ang batas. All the more for a senator to say that to a kapwa senator na hindi naman siya, na hindi daw keso walang background daw sa ano eh, that's I think below the belt, no? At kaya sabi nga nitong si Senator Erwin Tulfo, no, that's ad hominem. It's an attack sa person, hindi dun sa pinag-uusapan. Na sana lahat ng pinag-uusapan sa dalawang kapulungan man natin, sa Senado man o Kongreso, kinakailangan lahat ng yan ay patungkol sa subject, diba? Patungkol doon sa pinag-uusapan, hindi sa mga nag-uusap. It should not be about personalities, but it should be about the issues and the topics. Diba? 6:50 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. You're welcome to join me live. That is facebook.com/GV991 right now. At huwag kalimutan kahit mag-good morning lang kayo, ha? Alam nyo naman, wala naman nag-good morning sa akin. So, diba? Di kayo na lang muna. Oh, magbigay muna tayo ng ulat panahon. Medyo ako'y natutuwa dito, ano? Ayon sa bagong.pagasa.dyc.gov.ph, kahapon kasi LPA ang binabantayan. Ngayon, meron hong southwesterly wind flow na nakakaapekto sa Palawan and the western section of Mindanao. Meron din hong trough ng tropical depression affecting the rest of Mindanao. Meron din hong tropical cyclone na binabantayan ang PAGASA that is currently outside the Philippine Area of Responsibility. Ito ho isang tropical depression located at 1,230 km east ng northeastern Mindanao with maximum sustained winds of 55 km per hour near the center and gustiness of up to 70 km per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 10 km per hour. Kung sakaling makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility, kung hindi ako nagkakamali, ito yung magiging pang-apat ho na bagyo since 2026 started. Okay? Pero yun na nga, yung LPA ay naging ano na ho, tropical depression na ho yan. Alright? Sige, sa ating weather conditions naman, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang asahan sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Soccsaryen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Ang trough ng tropical depression naman po ay magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over the rest of Mindanao and partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalaming bahagi po ng ating bansa dahil huyan sa localized thunderstorms. Ang ating hong sunrise kaninang 5:26 at sa mga kagaya ho naming sunset runners, mga nagjajaging paglubog na ang araw, eh mamaya hong 6:20 ang sunset po natin. 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our instant shoutout! Okay, punta na kayo, facebook.com/gv991. Magandang umaga sa ating buwan naman for today. Kaya Ate Riza Gambawa, good morning! It's a regular holiday. Anong ginagawa mo ngayon, Ate Riza? Sabi niya, kagulo ng Senado KG. Sinabi mo pa. Hello kay Mercador Xi, good morning din sa iyo. Kay Nanay Pines Jackie, happy Wednesday and God bless you too. Kay Lorraine Lanzuela na nanunood palagi. Mula sa Purok Uno ng Barangay Mabini, Lipas City, Batangas. Magandang umaga, abay tara na'y maglume. Hello kay Catherine Santos. Pakishara daw sa kanyang mga apo, sina Cassie Austin at Kaylin. At pa-play daw ng Miss Miss by Rob Daniel. Thank you, ingat and God bless din po sa inyo, ha? Oy, pwede rin kayo mag-text sa akin 0967-069-5768 or 0908-5164-466. Lalo na yung mga medyo na mamatay-matay ang kanilang mga internet dyan. Oh, pwede kayong mag-ano na lang sa akin, ha? Mag-text na lang sa akin. Mga ka-vibes, oras po natin ay 6:54 ng umaga. Diretso na ho natin sa ating unang batch ng headlines ngayong May 27.
1: The morning round of headlines.
0: Comelec kinumpirma ang pagtaas na sa 70 milyon ng mga regular na botante para sa barangay at sangguniang kabataan elections.
1: The morning round of headlines.
0: Ombudsman nag-akusa sa kamara na hinaharang daw ang imbestigasyon sa bilyong-bilyong pisong budget insertions ni dating House Speaker Martin Romualdez.
1: The morning round of headlines.
0: House prosecutors posibleng ipatawag ang mga opisyal ng bangko bilang saksi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: At kalansay ng hindi pa nakikilalang individual na tagpuan sa NLEX sa bandang Mabalacat City dito ho sa Pampanga. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Umakyat na sa humigit kumulang 71 milyong Pilipino ang bilang ng mga rehistradong regular voters para sa dating o darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong taon. Ito ang inihayag kahapon, araw ng Martes, ng Commission on Elections o COMELEC na mas mataas kumpara sa 68 milyong botante noong nakaraang 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, umabot naman sa 25 milyon ng mga rehistradong SK voters. Ito ay matapos makapagtala ng 5.6 na milyong mga bagong aplikante sa natapos sa registration period nitong nakaraang May 18. Nilinaw rin ni Garcia na ang mga kabataang botante na may edad 15 hanggang 17 ay makatatanggap ng isang balota para sa SK. Samantala, 2 balota naman para sa barangay at SK ang ibibigay sa mga may edad 18 hanggang 30 taong gulang. Nakatakda namang idaos ang BSKE sa darating na November 2 to 2026. Inaasahan namang muling magpapatuloy ang susunod na voter registration sa February 2027.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ayagang bumatikos ang Office of the Ombudsman sa House Committee on Appropriations dahil sa umano'y hindi pakikipagtulungan at pagharang sa imbestigasyon laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ahensya, sinasadyang ipagkait ng Kamara ang mga susing dokumento na maglalantad sa sinasabing malawakang sabwatan upang nakawan ang kaba ng bayan. Kinumpirma ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi sinusunod ng sekretariat ng komite ang kanilang ipinalabas na subpoena. Partikular na hinahanap ng mga investigador ang mga record ng pagdinig ng small committee para sa pambansang budget noong taong 2024 to 2025. Paliwanag ni Remulla, nais nilang mabusisi ang mga pondong hindi nakatala sa opisyal na record ng plenaryo. Ngunit biglang nagkakamilagro at sumusulpot sa pinal na versyon ng budget. Taasan ding siniwalat ng ombudsman na may mga mamabata sa Kamara na tumatayong hardliners upang pigilan ng ahensya na matukoy ang katotohanan. Gayunpaman, nilinaw ng ombudsman na ang naturang kaso ng sabuatan laban kay Romualdez ay nananatili pa rin isang working theory. Pinag-aaralan ngayon ng House Prosecution Panel na ipatawag bilang mga testigo ang mga opisyal ng Bangko Sentra o ng bangko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Inihayag ito kahapon ng Martes upang tuluyang mabusisi ang mga questionableng transaksyon na pinansyal at mapatunayan ang aligasyon ng nakaw na yaman laban sa pangalawang pangulo. Ayon sa mga taga-usig, malaki ang maitutulong ng mga kinatawan ng bangko upang bigyang linaw ang ulat na inilabas ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Bukod sa kanila, kumpirmado ring tatayo bilang saksi ang Commission on Audit o COA para naman sa issue ng maling paggugol ng milyon-milyong pisong confidential funds. Kasalukuyan na rin sinusuri ng panel ang affidavit ng dating aide ni Duterte na si Ramil Madriaga habang ikinukonsidera rin si dating Senador Antonio Trillanes bilang karagdagang testigo upang mapatibay ang mga ebidensya. Naharap ang Vice Presidente sa 4 na mabibigat na articles of impeachment kabilang ang irregular na paggamit ng pondo ng bayan, hindi tapat na deklarasyon sa SALEN at ang seryosong banta sa buhay ng mga matatas na opisyal ng bansa. Samantala, meron na lamang natitirang ilang araw ang Vice upang formal na maghain ng kanyang sagot matapos matanggap ang opisyal na utos mula sa Senado. Naglabas ang Mabalacat City Police Station sa Pampanga. Naglabas ng panawagan ang Mabalacat City Police Station dito sa Pampanga upang matukoy ang pagkakakilanlan ng isang kalansay ng tao na natagpuan sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX. Kasunod nito, nadiskubre ang mga labi nitong nakaraang May 22 sa southbound na bahagi ng nasabing highway. Ayon sa ulat ng kapulisan, kasalukuyan pang gumugulong ang masusing investigasyon ukol sa sanhi ng pagkamatay ng biktima. Upang madaling makilala, inilabas ng mga otoridad ang listahan ng mga huling suot na damit ng hindi pa nakikilalang individual. Hinimok naman ang Mabalacat City Police Station ng sinumang may nawawalang kapamilya o may hawak na impormasyon na agad magtungo sa kanilang tanggapan. Maaari ring umano magpadala ng direktang mensahe sa kanilang opisyal na Facebook account upang mapabilis na maaksyonan ng mga otoridad. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 na ho na umaga. At yan ho muna ating unang batch sa mga headlines today, mga ka-vibes. Kung meron ho kayo mapabate, alam nyo na gagawin ho ninyo, ha? 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Hello kay Lynn Muli, kay Ma'am Aida Caranoo. Maganda umaga at saka kay Ma'am... kay M at saka kay Jaylin Tolentino. Mag-watch na daw kayo. Galing kay Ma'am Lynn. Hello kay Gianna Mirela Zapata. Kay Nanay Pines at Risa. Galing kay Ma'am Aida Caranoo. Good morning sa inyo. Oras po natin, 7:01. Time check brought to you by Bimig Premium. Magbabalik po ako. Ako po si KG Boy. Dito lang sa The Morning Roundup on GV99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
3: Alang sakit-sakit.
5: I can do this.
3: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
4: Nako naman. At Juna, in return of the comeback.
6: Sabay-sabay pa.
4: Kaya mas maro.
6: Binat niya po tang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan.
4: May binat,
6: ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening.
4: Ating karing,
6: discarte.
7: Rexidol Forte.
4: Kaya pa, meng?
3: Agyong agyo. Rexidol Forte. Mas bilis banat kesa kaya apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
13: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
14: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
15: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Galing!

0: Once again, today is a holiday Wednesday. It's Idil Adha po, isa sa mga pinakamahalagang okasyon sa mga buhay ho ng ating mga kababayang Muslim, alright? So that's the reason why some of you will be receiving 200% ng inyong basic salary, or probably wala kayong pasok ngayon, di ba? Ewan ko, marami bang mga nagpupunta sa mga iba't ibang travel destinations today? Kasi kaninang umaga, 5:30, nasa North Luzon Expressway ako. Daming mga sasakyan. Naninibago ako kasi dati-rati, you know, regularly, ang bilis lang ng ano ng daloy ng traffic ko kanina, medyo humetot-hetot eh. Sabakay magtutungo today, aga-aga nyo namang maglamierda. Bagay, kailangan nating mag-relax, no? Sa dinami-dami mo nang nangyayari sa buhay ng isang Pilipino. Takas-takas muna tayo ng konti. Total, tinatakasan din naman tayo ng iba. Oh, ito kay matatakasan naman. Netong si kasalukuyang Executive Secretary Ralph Recto. Bakit? Well, ito ho kasing si Health Advocate Dr. Tony Lechon filed plunder and technical malversation complaints laban ho sa kasalukuyang Executive Secretary ho na si Ralph Recto and other cabinet officials. Bakit? This is because of the transfer to the National Treasury of the 60 billion pesos excess funds of the Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth and 107 billion pesos of the Philippine Deposit Insurance Corporation o yung mga funds ng PDIC. Lechon, who filed the complaint with the Office of the Ombudsman, said his complaint is backed by the 2025 Supreme Court decision which declared as unconstitutional a special provision of the 2024 General Appropriations Act or GAA or the National Budget Law authorizing the return of the excess funds of the government-owned or controlled corporations such as PhilHealth to the National Treasury. Maalala ho ninyo ha, bago ho naging Executive Secretary itong si Ralph Recto ay naging ho siyang Finance Secretary. At naging ano din ho yan ha, naging mambabatas din ho yung si Executive Secretary Ralph Recto. Now, Recto called the complaint a harassment case. Sinasabi niya, the SE decision didn't find him liable since his actions were done in good faith, having only followed down the national budget provisions. The said special provision of the 2024 GAA is what initially prompted the Department of Finance na nooy pinangungunahan itong si Recto na mag-issue ng circular directing the transfer of the 89.9 billion pesos of PhilHealth funds to the National Treasury. Now, once the Supreme Court made the decision, it only ordered the return of the 60 billion pesos since only 60 billion pesos out of the 89.9 billion pesos PhilHealth funds were transferred to the National Security. Kumbaga meron pang natitirang panghuling tranche. Oh, so ngayon, alam ko pinabalik na eh. Pero syempre, oh, yan, eh, we appreciate itong move ni Dr. Tony Lechon, ha? Oh, so let's see kung paano gugulong ang proseso ho na ito. 7:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Kung may mga greetings or requests, head on to our Facebook Live. Panoorin nyo na ho ang Facebook Live natin at maki-shoutout na ho kayo dyan. Sino bang buenamano kaya natin today? Facebook.com/GV991. You can also text me over the numbers 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga ka-vibes, sa mga lalabas ngayong araw na ito ha, careful, careful, dahil kahit na may mga nagbabadyang sama ng panahon, eh mainit-init pa rin ho ang ating panahon, ha? The Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration has warned residents in 5 localities across Cavite, Batangas, Quezon, and Laguna na maghanda for dangerous heat levels mula kahapon yun, ha, hanggang ngayong araw ho ng Wednesday. Sa 5 PM bulletin na inisyuhon nila nung Monday, pag-asa forecast that Cavite City in Cavite is expected to register a heat index of 46 degrees Celsius on Tuesday and today, 45 degrees Celsius naman. And that Tanawan, Batangas City may experience 45 degrees Celsius kahapon at 44 degrees Celsius naman ngayong araw. Cavite City has endured extreme heat in recent days with heat indices reaching 48 degrees Celsius on May 21, 23, and 25. Sa Quezon naman, the island municipality of Alabat is expected to register a heat index of 42 degrees Celsius on both days, while Infanta may experience 43 degrees kahapon and 42 degrees today. Meanwhile, Los Baños is forecast to record naman a heat index of 42 degrees Celsius during the same period. So, ingat-ingat, pag sinabi kasing 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius, ito yung tinatawag na nilang nasa danger category na yan. At ang prolonged exposure po sa ganyang kainit na panahon to this extreme heat may result in heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke. So please be very careful and keep yourselves hydrated. 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. Before we move on to our instant shoutout, batiin lang natin ang ating mga advertisers, lalo na ngayon ay holiday. If you want to hang out, you know, you might want to visit Capito Sports Bar. It's located in Mabalacat City. Meron ho silang back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. They're open 24/7, by the way. So, ibig sabihin, bukas ho sila ngayon, now as we do the program, okay? And also, if you're craving for pizza, order from any branch of Delish Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. They're open for franchise really soon, okay? Again, bubuksan na nila ulit agad. Bubuksan nila ulit ang kanilang franchise very soon. So stand by kayo, ha? Follow them on Facebook, Delish Chizo Pizza, for updates. 7:54. Let's do some instant shoutout right here. Hello to Nanay Pines Jackie. Maganda umaga. Hey, Milagro Soriano Paho, thank you so much. I will try to squeeze all of your requests later. Mm-hmm. For the meantime, we got top three headlines waiting for us to give you. At sana handa na ho kayo.
1: The morning roundup headlines.
0: Minority senators nag-walkout sa plenaryo. Debate ukol sa remote participation ng mga senador na antala.
1: The morning roundup headlines.
0: Angeles City Mayor John Lasatin nagpatawag ng mahigpit na kooperasyon sa kontraktor at may-ari ng naguhong gusali dito ho sa Angeles City. At NBI, sinalakay ang isang illegal online gambling hub sa Pampanga. 6 na suspect arestado. Ako po si KG Magtotot, narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Maagang nagtapos ang sesyon sa Senado kahapon, araw ng Martes, matapos mag-walk out ang mga miyembro ng minority bloc. Ang sorpresang kilos na ito ay bunsod ng mainit na bangayan ukol sa minumungkahing amyenda sa patakaran na magpapahintulot sa mga senador na dumalo sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing o remote participation. Nagsimulang tensyon nang ipasok ng majority bloc ang mosyon ni Senator Rodanti Marcoleta na baguhin ang batas ng Senado o Rules of the Senate, na agad naman itong tinutulan ni na Senator Ping Lacson at Minority Leader Tito Soto III, na ginigit na dapat munang dumaan ito sa Committee on Rules at hindi dapat ibarabara daw ng mayorya dahil lamang sa hawak nilang numero. Kaugnay nito, dahil sa pagpipilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hatiin ang Kamara or divide the House, no? Yun ang kanilang termino, divide the House. Para sa botohan, hinikayat ni Senator Mig Zubiri ang minorya na lisanin ang buluwagan na tinawag niyang paglalapastangan sa umiiral na patakaran. Kasunod dito, humiling si Soto ng quorum call at adjournment na tuluyang nagpasara sa sesyon dahil sa kawalan ng sapat na bilang ng mga senador. Bago ang walkout, hayagang kanwasyon ni na Senator Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo kung bakit minamadali ang amyenda. Ayon kay Tulfo, posibleng ginagawa daw ba ito para sa ilang kasamahan na naaharap sa pag-aresto ngayong linggo ngayong nahuhuling linggo daw ng Mayo. Matatandang hindi pisikal na nakadalo sa sesyon at sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Senator Bato De La Rosa, na kasalukuyang nagtatago matapos magpalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court to ICC kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Personal na nanawagan kahapon, araw ng Martes, si Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II ng kontraktual o ang kontraktor at may-ari ng naguhong gusali sa Balibago, Angeles City na makipagtulungan, nanawagan ho siya na makipagtulungan itong mga ito sa mga otoridad. Kasunod dito ng utos ng alkalde na magsagawa ng malalimang investigasyon upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang nagpabaya at nagdulot ng malupang trahedya na ito. Sa kasalukuyan, kinukumpirma ng Bureau of Fire Protection of BFP na umakyat na sa 4 ang nasawi, 26 na nailigtas habang nananatili namang nawawala pa ang 16 na individual. Bunsod ng insidente, sinuspindi na rin ni Labor Secretary Francis Tolentino ng isang buwan si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio habang gumugulong ang pagsusuri sa kaligtasan at sinapit ng ilang mga manggagawa. Ayon naman kay Mayor Lasating na hindi hihinto daw ang pamahalaan hanggat hindi nakakamit ng mga pamilya ng biktima ang katotohanan at hustisya. Samantala, opisyal nang itinigil na ang search and rescue operations matapos mawala na ng senyales o wala nang ma-detect na buhay sa ilalim ng guho. Tuluyan namang inilipat kahapon sa retrieval and clearing operations upang tuluyang malinis ang pinangyarihan ng trahedya at makuha kung yung mga katawan pa ng mga nawawala, no? 16 pa hong pinaghahanap. Bagsak sa kamay ng mga otoridad ng National Bureau of Investigation o NBI ang 6 na individual matapos salakayin ng isang kuta ng illegal na online gambling scam sa Angeles City, Pampanga. Kasunod dito, isinagawa ng NBI Pampanga District Office ang operasyon sa Barangay Santo Cristo matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa modus ng grupo na nandaraya ng mga mananaya gamit ang peking betting platforms. Ayon sa ulat ng NBI, nahuli sa akto mga suspect kabilang ang isang utak ng operasyon at 5 kasabwat habang namamahala ng software. Tumatanggap ng pusta at nagpapasahod sa mga transaksyon sa sugal. Inilahad ng mga otoridad na pinapayagan muna ng mga suspect na manalo at makaipon ng pera ang mga biktima, ngunit bigla nilang ipofrozen daw o ilalak ang mga account nito para hindi na makuha o ma-withdraw ang kanilang napanalunan. Kinumpirma naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na walang anumang kaukulang lisensya ang nasabing pasilidad. Kasalukuyan ang isinasailalim sa inquest proceedings sa Angeles City Prosecutor's Office ang mga nadakip na suspect. Samantala, sila ay naharap sa mga kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o ang batas laban sa ilegal na sugal na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Oras sa buong Pilipinas, alas 8 na hunang umaga! O siya mga ka-vibes, ayan ho yung atin ho munang mapag-uusapan today. E commercial break muna tayo pero marami pa ho tayong naghihintay na awitin para sa inyo ngayong Holiday Wednesday. It's 8 a.m. time check brought to you by Alaksan.
2: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!